Ingamashumi amabili nanhlanu imizuzu esela phambi kwakubumbana ihora lesihlanu makushake u-10 to siyaphuma sikunikeza isivumo sethu phindi phi uJehova usekwenzile lokho ayethembisile soshaya icilongo siyamemezela imisebenzi yakhe yomusa isho njalo inhliziyo yethu ngempela uJehova usekwenzile lokho ayethembisile angazi ukuthi-ke wena ukuthembiseni kodwa kekholwa ngenhliziyo yakho ukuthi uJehova uzokwenza uNkulunkulu uyakwenza uyakulungisa ngaphambi kwalokho uzoyimusa worship noyanga bethi Ebenezer once more six to ten ngeke ngisuke kuwe siyadumisa nje kulesi sikhathi sigijima nawe koze kubumbane ihora lesi ngakhike ihora lesi hlanu makushaya u-10 to sikunikeze isivumo sethu umkhuleko wethu bese sikunikeze inkonzo yosuku sesiphuma kanje Vuka-ke manje kusile ngempela uma usalele angazi sokusiza ngani gijima mfowethu uye emsebenzini asihambeni sozama asihambeni sophanta futhi asihambeni futhi sivuke ngesibindi siyozama bafethu kuzolunga siyabonga ncumala uthi ngathi anizwanga vukani bafowethu kusile

0: Kunjani ihlekani ungena nje. Yazi lo video lokushisisa
1: abantu. Eh nomrozi.
2: Eh tena. Imali. Kamgabathe.
1: Ngiqala umgabathe.
2: Sha.
1: Ami nasidala nginamaphutha ezinto ethi.
2: Eh kukusona isikwele le.
1: Hayi ngaqala ngahamba ngeQuantum manje. Bangiphutha batsho unene ngapha enyakini nakhona.
2: Wenzani ba?
1: Ah, uyazi amaphutha ukuthi mhlawumbe uvuke kwesinye isikhathi ukuthola ispecial ungamtsheli umlungu yabona.
0: Eyesokisi.
1: Eyesokisi futhi hayi uphophile kanti ningi kanti uzobona.
0: Eyi, fethu shoyo namakamera.
2: Banciphisa bakudemote. Wehlisa.
3: Oh, yikho khala ngaka kumina uthi ufuna iQuantum kanti.
0: Uzobuhlale kusi sikwele.
3: Eh, awuhlale lapho. Eh,
2: uhlale lapho ngani yakwenda.
1: Ah, manje sebenginikele sesifushwayo ke manje.
2: Ha, yabona. Ukusana uyeveni.
0: Yika sishisa 30 minutes ngaphambi nje
1: avahamba. Ukusalisa.
4: No.
3: Ukulalisa.
4: No.
1: Uyaphila futhi wasenani.
4: Ngiyaphila mfethu njani?
1: Aw umuntu osabalansa uzini.
4: Hawu. Eh.
2: Kanjani manje?
1: Hawu.
2: Selokwanika sisikwele sibhushayo wena akasayingeni indaba yakho.
1: Uyaphila uzini.
2: Uyaphila gazi lami.
1: Ha, ngiyakubongela uzini. Hayi, ngiyakubonga ku PSL manje.
2: Ah, thank you mngani wami. Hey, tata.
1: Usekho kumvela.
0: Hey, bagwe.
2: Hamba sibala.
0: Hey, hamba ngoku.
2: All right, I
4: saw. Womyeka vi, womyeka. Womyeka.
0: Hamba mfethu.
2: Hayi, womyeka sibala. Sabona.
5: Sinjani?
2: Siyaphila kunjani?
5: Oh, ukhuluma nothando umlungu uNkulunkulu ngapha ngamandla kakhe.
2: Yazo. Hey, bathathe. Siyaphila njani ke?
0: Siyakuthanda yezwa.
5: Yeah, ngiyabonga, ngiyabonga Ndroza uMashenge.
2: Yeah. Oh, phula muphi umthetho?
5: Ngokungafundi phela ngokungafundi.
2: Eh.
5: Ngaphula umthetho eNkaphane.
2: Yeah.
5: Inkaphane angithi ngangilayisha nenkayimani empangeni.
2: Yeah.
5: Lokungayishi imoba. Yathi inkaphane angihambe. Ngicule epower. Mina ngathi ipower esedolobheni.
0: Yeah.
5: Ngaphela ngashaya inkanibani ngadlela emgwaqweni. Uma bengibona bathi uhambe nalo mgwaqweni mathi lokho ayinala license. Ngithi mina kangithenga ngiye power. Kwathiwa cha ipower kagesi. Hayi edolobheni.
0: Hayi edolobheni esitolo.
5: Yeah.
0: Hey mfowethu siyabonga.
2: Kulungile mhlonishwe. Yabona nje sithatha ukugcina sivale. Usongathumela voice note sowadlala ngale kwehora leshagalombili bakithi. Cause breakfast extends abona.
6: Ninjani Rekhane?
2: Siyaphila ninjani Nkosi yami?
6: Eh, mina amudaba. Yabonga ngisebenza nge security. Ngiyabo balandela boso bakamizandla. Hayi ke ngangivele ngihlale nabasebenzi mina bakhona la ngithi hey angikhona ukuzodlala lawo abantu mina ngizofuna imali la. Uma nishaya ngeke into yokuhlekisa iphoyisi. Nama shoplift kanjalo nawe eyitolo ayimayingena. Ngangisebenzele uba ngisebenzele u 2000. Ngiyakhibela ngiyarenta kule mali. Ngangivele ngibolele nami eyitolo nje kube kufanele.
0: Yeah. Ngizokho
6: nakhona bese nginike into zakho.
0: Hey mfowethu siyabonga siyabonga uyazi kulungile uyazi wevila ngibona abantu ku Facebook uKhawulani Magwaza uthi hey wemroza kodwa ningihlekiselane nino vi uthi ke lalela mina ngake ngafika emsebenzini ngiphuzile ngafika ngathi hey bengisacela abafuna umuntu ozongibambela kwasho ukuthi kwakukhona vele abangangifisela okuhle abangifisela ukuba abahlangene abaholithizeni bathi uma nje uye endlini ungasabuye emsebenzini. Hey Mroza nawe vinga ncanga nginjalo ngise goli uthi ke ngise goli sowethe mrafe hostel ekhaya kusenkandla uthi wancenge njalo mfethu asitheme nje ukuthi kwangayona inkampani esebenzisa imshini le esika nawo nenquma nayo.
2: Hey Nkosiya yazi nami kodwa kwaye kwangenza ngangisenza lolu hlelo lolu vele esengibizwa ngalo manje futhi angisakwazi nokushintsha ngoba vele sengishuthi nguyena vele umzwilile.
0: Ibongo le.
2: Ibongo zonke lezi maqhamuka abantu amaqhamuka mina nje abantu.
4: Wayizola ngibona umunye ku TikTok ethi yazi ngangikhava ngeyithombe zakhe ama exercise.
0: Eh
3: Hey, yes, ngeminyaka yebhola, ngitheni ngeminyaka yebhola.
2: Yazi ukuthi ngiyikreside.
0: Kulungile.
2: Shooting sayiqala ke le ndaba le yokuthi ngenze siyavakasha phela siyahamba ke soshutha izifundazweni ezahlukahlukene. Kungexcite ke nami ngijabula impela ke futhi awumimi nosela le mahotela. Kanti ke ngizochazela ukuthi la mahotela uma ufica i-fridge elithize lakho kunezinto ezithize.
0: Yebo phela.
2: Akuzona ezakho.
0: Hawu,
2: noma ungayisebenzisa kodwa uzoyikhokhela.
0: Uzoyikhokhela phela.
2: Ngijwayela phela mina kumusha kule. Hey, imlo, ngifika kule nje lama hotel ngapha eKapa.

0: All you need, ngizokunikeza khona konke njengoba ukufuna nje kusho uWizkid. Msana ngene Justin Bieber basho kamnandi ke no terms khona but essence sesishangolimi lo Clarissa ke
1: manje.
0: Essence. Hey lalela kwaMroza
1: Wizkid. Sizokunika lokho kuyikho kushuthi ngamanye amazwi sizokunika into
0: eyenza
1: yabo into eyenza ukuthi le nto ibe yiyona.
0: Njengoba
1: uze kuthiwa vanilla essence bani bani into
0: eyiyona.
1: Konje le nto uzoyichaza kanjani?
2: Hey ke bros.
1: Kodwa into engaliba ngeke ngithi mhlawumbe into eyamanzi. Ebe lento yamanzi inephunga elithile. Iyakwazi le nto ukuyibamba le nto ukuze izwakale inalelo phunga lelo le akula noma le orange noma lalilani. Iyayizwa le nto le.
0: Ah bros. Hayi kungile mbrozo, nasa nye esetze kukunika yana njenga manje.
1: Kungile mfethu.
0: Kuzala ibari ya sekeze rene mhle.
1: Okay, ubani konje lwa?
0: Uma fresh.
1: Utume ngani?
0: Inkosi Malanga lena etume ngokubula ingoma ngolwesihlanu njalo ngo 20 emgqibelo athi top 20.
1: Eh asaziswanga
0: ngaye. Eh asitshelanga ngaye.
1: Hayi asaziswanga.
0: Yakahlabile.
1: Ubani manje lo? Jisu bani?
0: Eh shini impela alikho ibhasi saligenqile. Eh hey ubangithi. Kuzimalanga ke yase ibarisa case rate uma fresh ke namhlanje ke uyazalo bakithi awu madoda awu siyakubongela inkalakatha uyinkunzimalanga uyinhle ke maye njalo babomba ngakuthi ke uthokoza bamaze ukuthi ke uthokozana impongose ke ushefu sezingene ke liphezulu ngapha ke kulendawo yakhe ke kwa fresh kwama fresh nani two chef oshaya nje into efresh ephezulu kwama fresh enande uyamazi ke la ekhaya kushaya uhlelo lomdanso engolwesihlanu ke ebusuku aphinde ke enze i-top 20 yokhozi FM sithi khula khulu
1: sengiyibona lo bhari
0: lo shori lo shori
1: sengiyibona
0: bhari sekhezi le
1: uyazalo
0: iyazalo
1: mfethu okay I know ngiyibona
0: iyazalo
1: hey ma fresh uzalo kahle mfana awukwazi noma kuncane noma kudala noma kunempandla noma kuyigundele nje awazi
0: ayi kuyinkinga ka
1: asibele siyagqabeha mfethu
0: khona sithume sakhe sithendayo labo sengizokukhuluma ngoqoqa ngapi indaba ethu uyashesha
3: lolu hlelo lethulelwa yi-value added life abenzi beProsiding enesithako semvelo se-grape seed esikunika ukuthexa xa empilweni yakho
4: ngena kuvalueaddedlife.com
1: Lalela ngoba phela sifikile ke indodakazi kaBaba uMashesha fike evela le kwa value added life njengajwayelo ke sizobe sikhona sihleli naye nje athi kusifundisa kabanzi aphinda phendule neminyi imibuzo esobe sinayo engaba nawo nawo lapha ekhaya usekhona ke uningi waka proceeding eqebeha kwalanga kuphi kuphi sawubona
5: Yabona wena ngizange ngikubize imali manje ubaba wami uShesha fika yena uMashesha fika
1: uShesha fika oh okay all right okay
0: uShesha fika
5: inini uMashesha fika hayi uba
1: okay wena uShesha fika ubaba yena
5: ngale balo ngizobele ngithi nje owaye emlama ngoba yena akasekho akavela kuthatha ubunkosikazi wakhe
1: finish qedile ngoba uyayazi indaba ningi
5: ngiyabingelela ngempela lapho ke ikinina e-studio ngibingelele ke nakungeni wami wonke nje wokhoze ngiyuthandayo ngithi masiphileni
1: kulungile ningi siyabonga kakhulu ngiyabona usungikhiphile kumlungu wakho wase usungibuyisela ngapha manje hey ngeke cha kulungile ngicela ungishiye kuyena umlungu ngishiye ngibeka ngasemlungu kulungile weningi njengoba sibhotisa nje siyabhotisa ke manje asivele sibhotise
5: ngoba
1: la sithi siyabhotisa ophondweni niyaphila kodwa khamba kahle yonke into
5: ngimcabacaba njengegabile zinika
0: Akha
1: usiphathele
5: manje njalo ke njini simtemane ngempela la ngesina siphatheke kahle kakhulu siyethemba ukuthi yena abalaleli bokhozi olindizela phezulu nabo ba grand namhlanje
1: aha
0: weningi nine double asingibuzo ngeningi nami yabona imali yawuthi ngehlele kanjani ke mashesha fika usiphatheleni namhlanje siyazi ukuthi inyanga iyaphela kanti futhi ke nonyaka na futhi ke usuyaphela bakithi abantu bakhathele man kodwa ke ngiyazi khona ke izinto obaphathele zona
5: hey ngempela wezi ubalekile lo mbuzo wakho mhlambe ke ngingawuqala nje ngokuthi ke ngithi ke mangiqale ngesinkwa sethu nje semhlanje emithe ngicabanga ukuthi ngempela amakhulukhulu wabantu aseve lazithathela nje shuni wethu ke i-proceeding baluleke ngendlela yesimanga ngoba phela yona sithatha nje izinsuku zonke sekumnandi kuthina yini kuyenza lokho phela ukuthi ke sithole izinto ezintsha laphayana nezishintshayo ke emzimbeni yethu ngoba ke ukudla kwesimanje ngempela sekuthathe nje imisoco ebesidinga kakhulu kuzena esikudlayo ukuthi ke ibe sibe nezakhamzimba ezisilekelelayo ukuthi phela sikwazi ukuphila impilo eqinile nesempilweni ngayiqanga ukuthi ke imizimba yethu ke isinike isupport esidinga kuyona manje ke i-proceeding iyasilekelela ukufinyelela kakhulu as i-grade seed extract njengoba ibhalwe kanjalo. Siyazi ukuthi ke laphana sidinga o vitamin C no vitamin E. Make ngimfundise kancane nje umlalelo ngilalelayo ukuthi o vitamin C no vitamin E basiza kakhulu ke njengoba ngithi siyabadinga nje izona zinto ke ezitholakala lapha ku prosidin ezisiza ukuthi ke ziqinise zilekelele icollagen esizayo ke ukuthi ke njengoba sithaba abantu abathanda izinto sizithenge kwenza ukuthi izipho zakho zizikhulele nje ngendlela eyiyona ungakazithengi uzifakele ngeke phela siphile impilo okufakela izipho zonke iy'nsuku mangabe i-collagen yethu-ke ilekelelekile i-prosidin izipho zizikhulela kamnandi zingaphuki iy'nwele zona zinonophale zikhule kahle ngokwemvelo ungahlupheki kulofaka nje amawiki ngaso sonke isikhathi okunye futhi engicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu isikhumba sibabushelelezi uma kunamaqhubu noma uhlushwayo mhlawumbe isikhumba esibi siyakwazi ukuthi sibe kahle isikhumba sakho

sasingena kuyona ke ithi time yethu ithi time no lady D. Uthi ngiyabingelela mamdudu nabalaleli bokhozi. Uyabona kwena osekade usiqala nje uba selivini namhlanje uhlala usebenza isikhathi esiningi. Hawu la usohlala khona sekunomsakazo njoba nje uvula manje ithi time la sesixoxuluma khona indaba esini wabalaleli besibhalela besithumela ama email benza konke nje abangakwenza besitshethi na indaba ingishisa esifubeni. Oh, mini angishiseka ala pasta. Ah, uthandwa sami. Awu. Themi mta amahlobo, hayi ndaba usukula izolo nabo bonke nje abantu yena ke indaba futhi engishisayo leyo. Awu. Hayi, kulungile zwana. Ke sithi ke manje ke nanga uthi ke ngiyabingelela mamdudu. Mina ngiyowesifazane ona 27 years. Ngidinga usizo kakhulu kushuthi ngonyaka odlule ngahlangana nowesilisa konke bekuhamba kahle othandweni lwethu saze saba nomntwana ngabeletha ngo-October ngabuyela emakhaya since bengihlala emqashweni ngokuzama amatoho sibe nokungezwani nobaba wengane wathi ingane akusiyo eyakhe ngathi asenze ulibofuzo wabe esehlela ngezansi waxolisa wathi uphike ingane ngoba ubecasukile kuqhubekileke kwahamba kahle othandweni lwethu ngithe ngisajabulela uthando nje olihamba kahle wavele nje wangishintshela wathi kule nyanga akeze uyifake imali yengane ngoba akaholile useqale phansi ke futhi uthi ingane kuyone yakhe futhi ke ngingaphinde ngimtshele lutho ngengane ngifisa ukuthola usizo lokwenza ulibofuzo oluzomphoqa ukuthi ondle ingane ngenkantolo ngoba ke senganele izinhlamba zakhe inamba ke usinikile inamba ngicabanga ukuthi ke eyethu ukushuthi ke kodwa mawudinga sekukhona usizo ofisa ukumsiza ngalo siyobe sesikunikeza inombolo kanti ke uthi ama VN uthini uthi well impela nginenkinga ngifisa ukwazi indaba yokondliwa kwengane socela ukuzwa ama VN kunini uthi nthini ngale ndaba uthi nje impela Lady D siphose emadodeni ukuthi kubangwa yini ukuthi bondle mhlabe ethanda uma bengasafuni babe namaqhinga okungondli abanye baze ba resign emsebenzini ngoba nje bengafuni ukondla uthi ke angithandi ukudalulwa okwamanje kodwa ke phela mase kufika la sesimsiza khona sizokwazi ukuthi sixhumane naye yebo ngesizathu esithile siyacela abandla makunosizo thina ke la swese sikhuluma kakhulu kazi nangembono nje yokumcebisa amacebo amahle noma nje ngisho ngasitshole yakhe indaba ukuthi ngadlula kule ndaba ngangikulesimo ngadlula kanjani konke siyakujabulela siyakwemukela uma swese sikhuluma ke la ngethi time

0: Asambe so sisithu bani usocingwe njengamanje. Tea time sawbona?
1: Bamkhoza.
0: Yebo yebo yebo.
1: Yaphila ukukhuluma nomkhaso kaMtshali kwaShabise eMpandzakazi.
0: Aw hlaba ngani unjani?
1: Ngiyaphila mama unjani?
0: Aw ngiyaphila nami. Nayi indaba.
1: Akamfaki sonke mamkhoza ayikhenye indlela.
0: Nanga umuntu enonela uyabona ngempela manje indaba othu lo bekhuluma private ay ay.
1: Akamfaki nje sonke bese ngibuye ngithi naye. Akake yidenga ngathi khona ukushaya amanzi kuye nje emzimbeni wakhe.
0: Usho kanje.
1: Ngoba manje uyabona indoda iyabuya iphinde ihambe futhi khona nje okungekho kuhle ngizola ukuthi nechithwanyana kanaso emzimbeni
0: hayi. Angazazonde wonke amadoda ngathi mhlawumbe safunela ukuthi.
1: Akamfaki sonke bese buya naye ibheke emzimbeni wakhe khona ongahambi yasho kamkhulu.
0: Oh ya. Ey siyabonga kakhulu leso.
1: Yebo mamkhulu umkhaso kaMtshali kwaShabise eMpandzakazi ngiyabonga.
0: Siyabonga kakhulu. Ey hayi ake sizomunye sawubona.
2: Hello mamdudu.
0: Hello dali.
2: Njani mama wami?
0: Ngiyaphila sando sami wena.
2: Ngiyaphila nami ngisemgungundlovu makanaledi lo.
0: Iya manaledi.
2: Mamdudu le gender le enye yayo avine inkinga yokuthi abantwana ingabonje. Kuzothi umntwana mesekhulile, mesekhulile umntwana aqala umuntu athi
0: siyamfana.
2: Kanti emnye yilekelezelwe umntwana engamazi engamenzeli lutho.
0: Yebo.
2: Bakujwayele lokho kodwa kingakusho kusisi ngoba yena usisi unasi siqiniseke sokuthi ubaba wengane lo. Ikwona ukuthi athola ukuthi enze iDNA. Then ubaba akwazi ukonje ingane ave bongonje ave
0: bedeli
2: ngizalwa nabo nama besilisa ngizalwa nabo
0: nobhuti
2: babo abonje angibazi mina labantu ukuthi ngoba bona bonjiwa ukuthi hayi bengazonje ingane baye bagamba manga bathi kunzima ukonje ingane ile funeka izohlala ekhaya hayi mamdudu ngeke kunzima leminyango abafuna ukondla abantu besilisa abanye babo kodwa abanye
0: abanye impela idlanzana hayi nozidlanzana abaningana
2: kunjalo mamdudu
0: naleti ngiyabonga mana letanga ake sithole umunye sawubona tea time ngiyaphila hey le insuku ave ingafani kimi uqinisile kodwa ke hayi
3: Hamba siyakufani. Uyabuza mama ukhuluma nomfana nje okandile kumaphumulo phansi kwamandlakazi.
0: Iya mfana.
3: Abanye bangibiza ngothisho ngafundile uyashembhemo.
0: Bathele? Bathi ubani?
3: Bathi thisho ngafundile uyashembhemo.
0: Ubuvele futhi uhlekisa.
3: Wesithiphi?
0: Ya.
3: Maningi amadoda angazonde ngani zawo. Maningi yabo lesislo akayedwa. Kodwa manje usho kuyena mina uthi ene avela lokhu ze avela zami ndabo libofuzo uzabe le show bawaqalekani waqalekani wavuma lo mphemo lo
0: yebo
3: waqala wayivuma phela kuqala
0: yebo wajike
3: wasebuyajike sayiphika
0: ayibona
3: uthi yini manje ufuna ukubaleka phela ngabe sesonzi kanjani
0: eh
3: kodwa manje sikhulile futhi wedinga phela bona lento le
0: kakhulu kakhulu
3: abondla abantu mami bethu yabondla
0: abantu kunandi mezwa komnye wesilisa futhi uyabona nje kuyazwakala
3: manje udla kanjani wena ingane yakho ingadle la ikhona
0: yeyi yeyi yeyi
3: kohla kanjani ukudla nje
0: hayi ngiyabonga kakhulu
3: angibonga sithethe
0: thank you sisephezwe kwa tea time sithi tea time sawubona
4: Mamkhosi sawubona machiliza mama wethu.
0: Yebo sawubona baba. Unjani ndodana yami?
4: Hayi mamkhosi ake ngithi uzeyintweni ukhuluma nomolo maseke uyiselebrate lasethu. Yebo ma.
0: Iya.
4: Kama mayi. Insizwa lena kumele yondle kodwa ngizothanda usisi kunegama akalithinta ngikuthi ngiphinde ngibuyele kulo. Lokuthi kumele kuqinisekiswe nge-DNA test. DNA test ibaluleke kakhulu ngoba ikwenza ukuthi nawe uma kwathina kwamina nje njengomolo maseko isime engibhekene naso leso yabona. So into ebalulekile ukuthi asiyenze i-DNA test ngiqinisekise ukuthi okay ingane ingeyami ngoba yazi abantu besifazane uka akondlise ingane ongesiye yakho.
0: Usho kanje?
4: Eh uzukuthole lokho ingane isikhulile. Can you imagine ukuthi yena usucabanga ukuthi le mali engaka mhlawumbe bengisupport ingane ngiyenzela konke yazi yakhula sengitholisa no 10 years ukuthi bengesinga niyami yabona so manje le nto lo iyalifaka kakhulu South London ngoba ingakho amadoda egcina ene anger egcina mhlawumbe sikuthiwa indoda ibulale umama wengane okanye nengane okuyinto esingayikhuthazi ke le ngoba noma ungacasiwa kanjani ungabothatha inqomo ezokufaka enkingeni ngelinye ilanga
0: Ayi ngiyakuzwa umuntu wazwayibeka kahle. Uyazi ukubeka indaba umoya uhlelekile. Uchaze izwakala ukuthi ayihambe emizweni, ihambe emqondweni lento oyishoyo ngoba uyayibona. Kuzosizakala
5: abantu.
0: Siyabonga,
5: siyabonga mama. Niphile, niphile mama, siyabonga.
0: Thank you baba.
6: Yenza zonke ikhathi kube yinkumbulo ezimnandi nge-Honor 605G yakwa Vodacom. Yithola ngo-R549 kuphela ngenyanga, enyangeni ezingu-36 ku-1 gig red core unlimited plan yethu entsha, kanye nama-minutes angenamkhawulo. Yongeza u-R149 kuphela ngenyanga, uthole i-Honor Pad X8B LTE eza nepeni. Ngaphezulu, uthola i-Honor Earbuds Clip ebiza u-R1799 mahala. Itholakala esitolo na online. Kune mibandela. Better together. Vodacom.

0: Yabona ke bambiza kahle labathu Caesars noSibahle bathe kuhle kuhle ningakhohlwa ukuthi phela sina umdlalo womoya isiqhubisana namhlanje kanti ke kunjalo nje namhlanje kulesingaki kungolesibili ziningi into esiniphathele zona ezinhle okwamanje ke nje ake senze njena ke ngiyabuka la ukuthi isiqhepu sethu namhlanje sithi ke indida
1: indida
2: Sesifamba sacela ukukhule manje ngokumqondo ngeke.
3: Ah, anisamazi manje ngoba nakho khonthabani.
4: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
5: Uthisho umngomeni lo thisho usanda kufika la esikoleni.
6: Toli.
1: Lona umdlalo osiqhawqhawo esubhalelwe uSimpiwe Jacob Gumede. Sawuthulelwa emoyeni uKhozi FM. Isiqephu seshumi nane.
7: Yey, yey wena Thapsile, uphumaphi?
5: Ma ngiyaxolisa.
7: Akukho mama, ngibuza ukuthi uphumaphi.
5: Ma, ngiyazi ukuthi ngesikhathi ngisuka la ekhaya kade ngiyestolo. Kodwa ngibe ngacabanga ukuthi ngeke umngane wami ngoba ngikhumbula ukuthi sesizoqala ukubhala maduze nje.
8: Ubani lo mngane wakho ngena kami?
5: Awukahle wena sasikhuluma noma.
7: Yey, phendula umbuzo, ubani lowo mngane wakho?
5: UNosipho ma.
9: Uba uNosipho kaMthethwa? Ube ngekho nje kube uNosipho enkathi sifika.
5: Hayi bo. Ubezoba khona kanjani Thabani kwa phela bengihambe naye e-library?
7: Uqambelana manga wethapa.
5: Mangiqinisile. Sibona ukuthi kuzosiza ukuthi siyofundela khona.
9: Wethapa. UNosipho kuthiwa akekho kubo ngenkathi sifika khona kuthiwa uhamba izolo ekuma wakho Lundi. Elikuthiwa uyoza buya kusasa.
5: Cha wena uyaqina ke mina ngimfonelile nje ngaze sihlangane e-library.
7: Awumeke wethapsile. Kwakhona ke library valwa ngalesi sikhathi
8: noma ngabe kuvalwa ngalesi sikhathi nje kungani ungasho ukuma ukuthi uye library
5: wena yaphapha
7: kungani ngempela usukela wathi uye stolo
10: senisusa lo msindo wenu ke wayizoloke manje kwenze njani
7: nanga uthapisile baba imayibuya manje seloke ehambe emini yasekuseni ngabo 11 uthe uye stolo isuka la manje usethi ubuye library
10: likhona nicala ke lapho
7: ayi bothembe usho ukuthi noma engayiphinda lento ayenzela kunankingi
10: lalela yiloko kufanele ngabe umtshela khona ukuthi akangaphinda kwenze lalelani la ningakhohle ukuthi uThapsile usekhulile njengoba nimphathiso kwengane encane nje
7: ayibo ukukhula kusho ukuthi umuntu sekufanele enze into ayithandayo ekhaya
10: umshongo kanjalo
7: hayi kulungile ke Thapsile nami babu wakhe usukhulile phela wena
10: kanjalo wena Thapsile nalothisha wakho
5: ayibo uthisha wani
10: Thabani wakho
5: akothisha malo uThabani uyaphapha uthanda ungiqambela amanga wena
10: animiyekeni phansi uThapsile yeka ingane kababa nina
11: le ntando wayo

0: Indaba. Uthuswa insenzo waqhunthula amehlo manje.
1: Cha ma, angithukile. Ukuthi yonke nje lento maya ngimangaza mina.
0: Yini manje kumangaza isiphoqo sami ngisithandayo.
1: Mana, ngingathi ngikutshele kahle ukuthi mina ngizobafuna abantu. Khona manje walo subatholile. Ungakezwa mana noma mina sengibatholile yini?
0: Kanti yini into exakayo wena lapho?
1: Ukube bengibatholile mina ma, bekuzokwenzakala.
0: Oh, shembandla. Bekuyobe ungiphoxile phela ngokuthi ungangiphoxi. Ubuzobe usaqhubeka nako nje ukungiphoxa njengokujwayelekile. Kodwa ke ukuphendula, bengizobazisa phela ukuthi sengimtholile umuntu. Noma ke bavele bambulale bonke.
1: Hayi bo ma. Ngempela manje uzoyithatha imali yokukhokhela lo muntu osumtholile.
0: Usikhathaza ngento ongafanele ngabe usikhathaza ngawo ngoba ke ngeke uze ukhiphe ishisa into emnyama kuyona yonke lento.
1: Ma uthanda kodwa ukuthetha ma. Noma kunjalo nje kodwa imali phela ekudlalwa ngayo
0: ekugcineni ma. Kumnandi kakhulu mntanami ukuthi leyo mali okhala ngayo akuyona yakho.
1: Kulungile phela ma.
0: Ungazungihlanyisa. Awungenzele kanje. Awufanele uThemba. Umbuzo ukuthi uThabani lo uzobe kugqokeni ekuseni. Emva kwalokho ufonele umqhwebezi umtshele ukuthi uzobe kugqokeni uThabani. Izandla zami zinamafu.
1: Mina ngiyithathe mina my number loqhwebeza mina.
0: Engathi sekuyisikhathi ke sokuthi ngikuthengele i-cellphone mntanami ukuze wazi ukuthi isebenza kanjani. Awazi ukuthi izinombolo zibhala kuphi wena sinye ngayo engathi umfana.
1: Ngisukuthethe phela mangiyazi. Ukuthi nje bengasitshelanga ukuthi usuvele usifakile.
0: Kusalungiselela ukuthi sidle. Vela ayikho into yaziyela mzina wami, uyadla nje kuphela. Fuku khulu.
1: Ngasi angivele ngifonele lo ngimnike oku wrong konke. Ngizomtshela lokhu uthi abane ngimbonile mina ekugqoleni namhlanje.
2: Eshakala isikhathi ayizonde inkabi.
1: Sawubona malume ubuqhwebeza ngithunywa uthoko.
2: Ungapholisa amaseko hlala phezukodaba.

0: asokwamnyama kanje la ngikhona. Kwavele kwangazuthi angazimuntu nje la.
1: Uyawe, sihlakaniphi.
0: Yini manje wena? Ufunani? Yina utela ngahlabukela ngoma. Uzofunani lana?
1: Ngizokubulala wena, njandile.
0: Kenzeni mina?
2: Thabane, thabane balele.
1: Yebo.
0: Kwenze njani sethu?
1: Thula wena. Wena nje. Fanele ufe namhla.
0: Kenzeni mina?
1: Kenza.
0: Gapha, gapha. Gapha, gapha.
3: Thabane. Thabane. Yini? Kwenze njani? Umemeza angakulela uphuphani? Yini? Yini? Kwenze njani?
0: Ngibuphuthoko ethi uyangibulala. Manje kungididayo uSenzo ubekhona naye kuleli phupho. Uhlangana kanjani naleli phupho uSenzo?
3: USenzo?
0: Hayi uSenzo.
3: Usho ukuthini? Nothoko?
0: USenzo ubekhona kuleli phupho. Yazi sa. Uyazi nawe ukuthi mina isikhathi esiningi mengiphupha izinto siyenzeka. Yilokho edala ukuthi leli phupho lingikhathaze.
3: Ihlisa umoya, ihlisa umama. Lala, lala bhuti. Iphupho nje.

sengisebenzise yonke into engiyalelwe umakada eqana manje. Na kanjani? Konke ngizohamba ngohlelo. Okumnandi kunakho konke nje. Ukuthi sengikwazi ukuthi ngithola amaphoyisa azongisiza ukuthi ngifihle ufakazi. Kusuka le phezulu kuze kuyofika kulaba baselebe. Ngeke phela kwazeke ukuthi yimi. Kanti ke futhi impilo yami izosimama kakhulu. Uyabona lesisiyingayo ngasomfana. Uvele wenza kwalula kakhulu ukuthi ngimthole loyo okumele ngisize ngisimame. Oh, shembandla. Rest in peace, wena boy kaThemba.

0: Kwenzenjani buti? Kwenzenjani?
1: Na kanjani nje lamaphupho engiqwayisa. Uzokhumbula ukuthi kujwayele ukuthi imigona intembe zokwenzeka ngiphuphe.
0: Ngiqinisile. Ngiyakhumbula nje nangolunye usuku lapho uphupho iphupho elibe lithinta umama kababa, nangampela ngakusasa ugogo washona. Kwenzenjani ngampela?
1: Ngiqale ngaphupho uthoko ngigwaza. Emvuko ubusenza ngitshela ukuthi angibaleke. Ingakho nje ngisibuza ukuthi kusenza uhlangana kanjani nalokho ngoba phela umabili lamaphupho uyangixwayisa ukuthi angibaleke.
0: Ey, ngiyalahleka mina. Uthi baleka ngoba uanti, anti Thoko uyagwaza?
1: Olokuqala uThoko uyangigwaza after usenza nje ukuthi angibaleke. Futhi nakhona kuleli lesibili usenza ukuthi angibaleke. Yabo, angiphephile, angiphephile. Mase qhamuka uThoko angishise nangomlilo.
0: Ayibo.
1: Yabo nje mina la engikusolayo ukuthi kwenzeka ukuthi usenze ukukhona lento ayifisa ukungitshela yona enkathi ethukile ethola ukuthi imini uThabani.
0: Hey bo Thabani.
1: Uyamazi uThoko ngikhela thizeni.
0: Hey bo Thabani yazi. Uma kushaya kuyiqiniso uzokwenza njani pho? Futhi yini engadala ukuthi uanti afuna ukukubulala? Usho ukuthi ngabe le yamfihlo leyo wayiveza iyona engadala ukuthi akubulale? Afuna ukubulala ngempela?
1: Kusola kanjalo uSithabile. Ukusempeleni angazi ngempela ukuthi kumele ngize ngenze njani ngoba phela ubufakazi anginabo mina.
0: Tshela ubaba mayela nalamaphupho nawo.
2: Ey. Uqinisile uSitha. Ungathuli nje Thabani ungasho lutho kanti ngempela mhlawumbe khona ingozi ekulandelayo.
0: Ey ngiyamtshela.
1: Yebo uzokungisize ngalutho ngokutshela ubaba. Ngiyabona nje ukuthi kusukela ngalolu suku vela akasangifuni. Noma futhi uma uthatha izinto kancane naye.
0: Ey ngicela sithandazeni Thabani ukuze sicela uNkulunkulu akusize ukuthi nje ey, angakubulali ngempela lo muntu osifazane. Yo, ungenzeka phela ukuthi khona ngempela umuntu ofuna ukukubulala, kodwa uziveze ngathi uAntoko.
1: Bose sibam. Nginomuzwa nje omubi mayelana naleli iphupho leli. Ngisola ukuthi kukhona into engenzeka.
0: Hayi, ungayisho le muntu Thabani, ungayisho.
1: Okay. Na, lungile, sa. Ngicela senze lokho kwadukusho. Sikhale emkhulekweni.
0: Same.

0: Dolly. Dolly.
1: Kwenzenjani Themba?
0: Uyakhumbula ukuthi izolo ngibuye ngakwazisa ukuthi kunezinto bekufanele ngabe ngiyithengile engiyidingayo ukuba ngiyisebenzise kuseni.
1: Yebo, ngiyakhumbula mnini wami.
0: Ya.
1: Manje baba, ucabanga kwenzenjani? Ucabanga uya khona esitolo?
0: Hayi bo, kwahle Dolly, ukudlala ngami ngimdala kangaka. Ngingaqala ngakuphi nje uma ngathi ngiya esitolo mina?
1: Hawu.
0: Kwahle bo wena.
1: Kanti pho baba, yini ndaba ungivusa manje uma ukuthi awucabanga ukuya esitolo?
0: Mina nginengane phela mngami. Ngicela ungisize ukuthi ungibize lithabane umtshele ukuthi kunezinto engidingayo esitolo akambe oyithenga.
1: Hawu, yazi ukuthi into engixakayo mina baba ukuthi angicabangi ukuthi ngabe sekuvuliwe esitolo ekuseni kangaka.
0: Hawu. Nkosikazi, ungathi awuqondi wena ukuthi lezi zinto ngiyidinga kangakanani ekuseni. Vele sekuzovula futhi nasesitolo. Uma efika nje uthi abantu zofika vele kube kuvula esitolo. Akaphuthume akagijima kashesha. Ngiyidinga lezi zinto ekuseni.
1: Hayi, kulungileke uma usho njalo, ngiyakuzwa. Awuthi ke ngiphuthume ngimbize ukuze ezoya esitolo.
0: Awenzi njalo kwetoli mkami.
1: Thabani? Thabani?
2: Ma.
1: Phuthuma ngapha.
2: Yebo ma.
1: Yebo Thabani, lalela mfana wami. Ubaba wakho kunezinto ayidingayo ngokuphuthuma esitolo. Awuthathelele iphepha lapho phezulu kwetafula nanayi imali. Iphepha libhale yonke into ozofika uyithenga.
2: Eh kodwa mangikholwa ukuthi akukavulwe idolo ngalezi zikhathi.
1: Hayi Thabani, ubaba wakho lezi zinto idinga ngokuphuthuma. Ngikholwa ukuthi nje uyothi ufika idolo kuzobe vele sekuseduze ukuthi bevule.
2: Ngiyilo ngiyazoletha.
0: Enza njena ke Thabani, awuzama ukushintsha lezi zinto eziqhokile uqhokise kwe 2K ngoba uyi 2K vele.
1: Hayi
0: bo. Uyazazi impahla ujwayele ukuyiqhoka. Ngokusuka sathi yolwandle.
1: Hayi bo Thembi, kahle udlala ngengane. Hawu, indaba manje Thabani kumele shintshe into ayiqhokile.
0: Hayi bo Dolly. Abantu bazothini uma bebona ingane ezalwa yithini igqoka amajini ekusini kangaka? Hayi ingakho isikushina nogeza. Hayi. Ufuna ukuthi ke ingane siphanjane lo mkondo kwama yi2K leli nkosikazi ayiqokisa ngathi yolwandle ihamba ichama ingane.

ngitshela ukuthi kufanele ngimlindela lo mfana na kanjani yona le ndawo futhi ayihlupheki indaba yakhe ngoba ngichazelwe ngayo yonke into azobe iqokile ijini emnyama ophaqa nesikibhe sikuhlaza ngisho ngathi uqokenike ngiyangihluleka ukumbona mina phela mina akufiki nalo msebenzi ngiqashwe ngoba ngiyaziwa ukuthi ngiyinkaba endala ngifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi lo msebenzi ngiwushaya ngobuchwepheshe ukuze kubonakale ukuthi yinto esegazini le

0: sami yonke imnini ngwane ngingaze ngenze iphutha ngibulala ingane yabantu ngelacala ngonke ngikwenza afanele ngikwenze ngokusheshe ngoba lalomuntu ngimphucele imoto ngimfaka inhlamvu ngamfaka ebhuthini angifuni ukuze kubona amaphoyisa ukuthi kukhona umuntu olahlekile ngingakawuqedi lo msebenzi lo mfana kodwa kathi mncane nje Ingabi phela-ke isuke iphoqa umsebenzi ijobhijobho kumele ngiqede ngayo ya mfana eyi ngicela usizo mfana
1: ngingamsiza ngani mhlawumbe umalume
0: ndodana lana akuyena umuntu wakule ndawo uyabona manje sidukile lana umngane wami ngabe uyayazi i-shopping center yakule ndawo itholakala ngakuphi wena uye ngakhona ey'tolo mfana mhlawumbe
1: Angiya ngakhona kodwa ayikhululekani. Simncane angizuyihambela mina ngeenyawo zami kulekani.
0: Yey wena sana. Uyabona ukuthi yini leyo iphetha.
1: Isibhamu malume.
0: Yey wena.
1: Kusengenzeni, kenzeni, kenzeni mina manje. Malume.
0: Ngene emotweni ushashe.
2: Mlaleli, asisibambelana isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda uthamele esilandelayo ngokuzayo kumsakazo wakho uKhozi FM. Okulandelayo kumdlalo womoya indida.
3: Kwenze njani sethu? Okhela iqapha nje kwenze njani?
4: Ayibo ma. Uphefumula kanjani entuthwini engaka? Kulungile. Angizale lokho mina. Ngifuna ukukhombisa mama ukuthi angisiyona igwala futhi ngiyinsizwa mina.
3: Insizwa bakwenze njani? Ukhuluma ngani?
4: Angitona mayizolo uthe mina ngisiphoqa ngifuna ukukukhombisa ukuthi mina angisona isiphoqa ngale ndlela ukucabanga ngayo wena
3: usenza iphole sisibhabo lafada
4: ma themba mina ungakhathazeki ngizokutshela konke mase ngibuya
2: ungaphuthelwa ukulalela lo mdlalo womoya ihlazo njalo ngomsomluko kuya kulwesine kujabula ujule ngo 1040 noma uye ku www.ukhozifm.co.za/podcasts Ukhozi FM luhamba phambili. Ngale kwa 11 senze nje.
5: Sanibonani ukukhuluma jola lona. Ngizobe ngihleli no Lady D kujabula ujule kuKhozi FM.
2: Hlala ungayindawo. UShoprite ukunika amandla ephaketheni lakho ngohlelo lwemiklomelo elingungaphambili emzansi ngemdidilizo ye-extra savings engaphezu kuka 5000 njalo ngesonto ungazuza kakhulu bese uthola extra ngemdidilizo efana no 10kg wenyala noma i-Wister Supermaize meal ngo 89.99 no 10kg we-Aunt Caroline rice ngo 124.99 kuphela itholakala ezitolo zakwazulu natal kuphela kuze kube umhlaka 11 ku-Okthoba kwaShoprite kuphela
6: Ukulahlekelwa othandiweyo akulula neze kungakushiya unencindezi enkulu. KwaClientele izinhlelo zethu zomncwabo zikhokha imali engakapheli amahora ngu-24. Uthole ne-airtime ka-200 wamarandi uma ufaka isicelo samalungiselo omncwabo. Sikhava abantu abangafika ku-13 kwi-plan eyodwa. SMS-a ukhozi ku-44419 ku-44419. I-Clientele Life i-FSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense imibandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.

0: Bona nje ngenjwayelo ke impela impela impela njengamanje kulesikhathi samanje sesingena kuyena impela yabona masikhuluma ngomuntu ozosisiza asinike sazi imvelaphi yethu sazi ukuthi kwenzekani kakhulukazi sakhulumike njengoba kuyinyanga yamasiko nje namagugu esintu hhayi-ke sizobheka ukusetshenziswa kolimi vele imvelaphi nomlando wezibongo ezahlukene njengamanje sinawo umhlonisho wokhaya Ndwandwe ungodi kwezesintu sikhuluma-ke ngomlando wesibongo sa kwambuyazi sawubona
1: angibingelele mama wakwakhoza angibingelele ke nabaseyikinobheni bese ngiyakhuleka esilweni nakuyo uqobo inkosi yakwambuyazi njengalokhu usungethulile
0: eyi hayi washaya mnandi uyayibona i-intro ayi ayi ayi ayi ayi khumbula bonke abantu ababalulekile kakhulu kuthina empilweni
1: yebo yebo mama wakwakhoza
0: ikuphethe kanjani le nyanga
1: hayi
0: angisho inyanga elaphayo
1: yeyi inyanga yezinduku ayi ingiphethe kahle mama kwakhoza ngibona uNkulunkulu emuhle kuzo zonke izinto neyingane esekhaya ezihlezi kujabuliwe nodisha baphumule
0: yebo kuvaliwe izikole ezinye
1: yebo yebo yebo
0: mama oh bakithi ya mathwa ke umbuyazi isibongo leso
1: yebo isibongo mama kwakhoza ake siqale nje njengoba uke washo kwisandulele lolu lwazi nathi silincela kwabadala mama kwakhoza
0: yebo
1: nje kakhulu ngiyengithathe ukubatusa osomlando ngiqale ngibonge nje umfowethu uphila mthethwa lapha ngakhuluma ngokhika loliyani ulembe ubhalile ephepheni wakulungisa ukuthi cha bamninda nje ukuthi uyahlanye babedla iy'nkomo ey'kade azodade wabo manje base bembiza ngohlanya ngoba befuna befuca lezi y'nkomo ukuthi azobulawa ngibonga kakhulu kunyambosi lokhu ukuthi siqondisane
0: siyabonga
1: yebo siyambonga kakhulu ubhuti ngiphinde ngibonge-ke nomntwana uDr Zebulon Zulu iy'mpunga nathi esincela kuzo noma kwakhona
0: yebo yebo
1: ngoba ibona nathi kuyekuthiwe ngesizulu kayikhweli ngenalo ivukane
0: ngizwa kahle zoswe ngithi itolike le ndaba engathi izozwakala
1: asiyeke
0: uyashesha yini ukungivala kulungile
1: ngaze umakhosi anixoshe engaphinde ngikhulume
0: ubalekela le nto engithi yichaze kulungile qhubeka
1: basho njalo kwazulu bathi inkunzi ayikhweli ngenavukane umntwana uzebhloni yena obhale iy'ncwadi ey'ningi zomlando engimhlonipha kakhulu nasendlunkulu bayamhlonipha njengamanje nje uzokwethula incwadi ngithi ngolwesihlanu lapha emgungundlovu hhayi e-Maritzburg le ncwadi ukhuluma ngomlando wodlunkulu abakhona bakamdlokombane ucabanga ukuthi ukhetha umgungundlovu ngoba odlunkulu abawu-9 bakhona lapha umgungundlovu lolapha olundi notho se-Maritzburg siyababonga kakhulu ukuyikhandla kwakhe nathi sincela kakhulu kuye
0: Nkosi yami ubabala zonke izindlu
1: igodlo zonke nomlando wabo ukuthi bavelaphi kanjani okwesibili-ke bethula nomthethosisekelo wasendlunkulu cishe kusukela manje sesothi ma sikhuluma sithi u-section 4 ka-1998 uthi uma sikhuluma ngendlunkulu
0: ngiyakuzwa
1: yes ake siyeke ngqo kwambuyaze mama wakwakhoza kwambonambi ngoba kuyinyanga nje yamagugu futhi siyivala njengalokhu chaza abakwambonambi babizwa ngokuthi ombonambi ngomgibe ngomageza ngobisi abakamabhodla omkhosana ongqamu ongiba abantu nje ababe nezinto ezinhle muthi yalela kuthiwa babengejekeli nasemzini yabantu balapha-ke empangeni kuze kube nendawo ekuthiwa kwambuyazi ngiyakhuleka-ke nasenkosini yakhona eshezi eshalweni njengamanje kwakuthiwa-ke ngomageza ngobisi hhayi ngoba babegeza ngobisi ngempela kodwa indlela ababebashe ngayo banebala nje limhlophe lokhu ukuthi befane nami bebemnyama njengami nobaba wami kufike kodlunkulu bakhona basebese beshisha-ke ishifolomo yabe isagezehle
0: ngiyakuzwa.

0: ngani?
1: Hayi khona awungani inhlanhla ngalandela umongameli.
2: Hawe wena yeyinkulu.
0: Useyinto wethu uzoba udeputy.
1: Hayi bafuthi hayi ngithi nje nama exe khamba hayi ngishe nandi mina ngiyalazi udaba nani.
0: Thank you Sibonga.
1: Sibonga.
0: Okay kulungile ke sizwe la kuma voice notes.
3: Hashtag Danki 1223. Hello, Mamkulu.
0: Hello.
3: And our father.
2: Yo.
3: Ngihleli nani, nginilalele njengenjwayelo, nginibamba la ku 91.4 APMB, ikwashange isigodi ka ward 4. Unqobile uSamkeni kubani umaka nka Danko.
0: Dank.
4: Hashtag Danki 1223. Ekuse hambani, benziwa mabiyela. Nasiya. Nasiya. Life our father, naba DTL bohlele, nginibingelele studio, ngupumlani ngwakwamnyaka ngilaye jandi, kusinkosithole, ngithi hayi ngihleli nani nje bafowethu. Ake nigijime nisijabulise njengenjwayelo ukuthi angibonge ka Danko, thank you.
5: Danki, Danki 1223. Hawu sanibona. Zimiphi into zakabiyela, zingalaphi.
0: Nasiya ukhozi.
5: Life, hayi ngihleli nani bafowethu. Laleli sikhondla khondla ngilaleli ukhozi olumaphiko phiko zamlandi ingoma ezicela umlaleli hayi nginani nje mhle nani koze kushayele lo hora yinani uza khona khumala ecala uze ma respect asambe bafethu sambeni zimiphi
6: hashtag Danki 1223 DJ Siphela Life nozimdola bafowethu nginani njengenjwayelo nje xa kweyimvula la kwahlabisa ake ngihalalisele nje inkabe yami umbobo Makhosonke akabuthelezi lapha emntuba endaweni yasemadwaleni uyazala namhlanje ngithi njazale kahle akhula zakhokhobe mina ngomkasi ngwamtshala ngwahlabisa empanzakazi nginani njengenjwayelo bafoto ayishele wompahla
0: Danki
7: mkhulu mamkhulu no DJ Spe
0: mhm
7: ngihleli nani bafoto ngithi zekhamba sapha makhaza enqutho Ukuyabanda. Ngiyabonga ngamahlebe telezini esenpaula. Danko.
0: Ngeke ngizosiphekthi wazinhle into mzasethelezini.
2: Usho kanje.
0: Yey, cha ngithi kumele sivakashele
2: ngakho.
0: Uyangazi ukuthi ngidume ngani?
2: Yabona
0: lesithembo esifunayo. Ngizokutholela sona. Yebo umsele.
2: Hayi ifihlo zami yini uvela uyisakazise kanjena.
0: Yebo umsele kukhuleka.
2: Wasidumisa manje hayi zimdondle kahle manje yini manje. Wakhiphezanga ngaphakathi.
0: Bekazi phela ukuthi ufihlile
2: kule. Lezi zanga.
0: Okay bekuyaxolela.
2: Cha mlaleli suka singcokolele nje hayi ngoba
0: kunjalo.
2: Cha asisheshe silungise.
0: Oh bosibale. Nasentlala phela intombi zithezi zisilalele ku manje awazi ukuthi amancoko mase sifikele kuzona.
2: Ngiyobonakala.
0: Thathana nento obusa icabanga.
2: Uyabona
0: ongenasi isiqiniseko sayo ube indoda eyabona emaya ezwini layo ukuthi cha ngabeke ukuthi emoyeni into ebengisayicabanga. Sengicabangileke. Awukwazi ukuvela uchilize.
2: Cisha leyo mlilo malume cisha malume
0: ngiyasha. Indoda ichilizi.
2: Ngiyasha cisha.
0: Iba sesikhaleni ibe phakathi khona izoba namagama okweqa.
2: Yeah, shakisha manje.
0: Yabona, hey yabona. Bese ungaphothela ke kudala sobeke siqala zaphesheya. Phila question uthi ngidakwe uthando, sizothatha sibeke kuzindaba zokuba no 100 qha.

0: ngaze nganonya oluhle ngakufica kahle ubeka i-drink lapha emthunzini. Eh sengifile ukoba.
1: Awukahlali ngisho phansi. Usugcelana no-drink.
0: Eh kunini ngihamba indlela lesicishi yangikhipha umphefumulo.
1: Kuba uvelaphi koni njengoba uhamba uyefuzela nje.
0: Ngipho imali phansi kwendaba lapha bengisawubona umkwela.
1: Ngingasalise ngikuphakela neplate uvela usala usudla nje.
0: Ngeke ngisasuthu kwamanje. Ikade siyitika ngenyama yamazana lapha kamkwena.
1: Ayibo, uyithola lapha umkweni inyama yenyamazana.
0: Awu yamazi na umkweni ukuthi into nje ethi inyama ibuzwa lapha kuyena.
1: Hayi, ngathi sengiyabona ngidla inyama yenyamazana. Ayibo.
0: Usho ukuthi ukuba bengifika nayo nje ubungeke uzuyidle.
1: Lutho, angifuni ukugula mina. Ngambe ngidla zonke izinto engazazi lezi.
0: Awu kanti ubuyazi ukuthi imnandi kanjani?
1: Ngiyocina ukuzwa ngawe ngeke nje mina ungibone ngihambe ngidla zonke izilwane ezigcwele kulomhlaba khohlwa

0: Manje guilty conscience yakho le ekhipha ngaphandle ukuthi uyobhema.
1: Yabona nje okusempeleni. Ngibhenyiswa ukuthi ngifuna ukwehlisa umoya. Ngithi nje ukwehlisa umoya ngehlisa amaphaphu ngetshise kahle nensambathe ongikhulumela yona.
0: Ngempela ngempela uphakanyiswa yini umoya wakho kangaka? Kwaphela siyaxoxa la konakele.
1: Wezara ungitshele kahle umthetho wakho qondweni ngempela. Awungitshele. Uyasizwa ufuna uthini mina ngempela wezara? Uyasizwa uthini?
0: Mina msizi ngisho into engaphakathi kumina. Ngokubona kwami nje bonke ubufakazi bukhomba ukuthi wena obulela ubaba.
1: Hayibo. Wezara usaqhubela umbhedela vele.
0: Usaqhubela ngikhuluma umsakalo lokhulumayo.
1: Hayibo, na umhlola wami.
0: Umuzwa wami usho njalo. Uyazi kwakungcono impela nje ngesikhathi sonke sisacabanga ukuthi ubaba wayibulala. Manje lento ye DNA yakho kwi crime scene, I mean iyangikhathaza abandla ngifuna ukungasho.
1: Hayibo, wezara inkinga yakho ikuphi impela?
0: Ngiqinisile mina la msisi. Uma ngabe nje sesikhuluma amaqiniso isitori sakho bandla. Asihlangani.
1: Zara.
0: Asihlangani.
1: Hayi, ngiyavelelwa ngempela ke manje. Uyabona? Hebo, yini lento oyikhuluma ngempela Zara?
0: Ngempela kodwa msisi, nawe uyibuke ngendlela yami lento. Awushongo yini wena ukuthi waba ne blackout ngaloli yasu?
1: Yeah, ngasho vele.
0: Kungenzeka ukuthi wambulala ubaba during the blackout ngithi wakhohle ukungitshela. Yikho ke mina ngithi khuluma iqiniso ngoba ilona elizokukhulula.
1: Yazini, uze mina nasingaxaba nje. Ngcono vele godoza, yabona?
0: How? Wangixosha manje ngoba phela sisakhuluma.
1: Cha, angazi noma ngizothi mhlawu une post traumatic stress disorder yini emva kwale trauma usanda kuba nayo. Kodwa nje yabona lento oyikhulumayo izo sixabalisa ngempela ke manje. Ngiyakutshela Zara.
0: Yingakho nje usukhuluma ezoma psychologist ngoba ukholo ukuthi mina ngidinga uktreat with trauma.
1: Ngisola kanjalo vele ngoba yabona leyo ikhulumayo ayiwenzi umqondo futhi iyangidina, iyangicika, iyangicasula.
0: Wena waphele wajuluka manje esikhaleni. Sekwenze njani?
1: Ngicasula lento oyishoyo nje Zara. Awubona into eyenzeka ngempela. How can you accuse me ngokubula kababa wakho? Uyenza kanjani into enjalo Zara?
0: Ukube wena ubuyimini ubuzocabangani msisi bonke ufakazi ibheke kimi.
1: Zara Zara, bengizothemba ukuthi umuntu wami akasiyena umbulali. Yilokho bengizokwenza mina.
0: We msisi, umuntu wasemhlabeni uhamba ngeenyawo ezimbili nje ngami nawe. Ngeke umconfirm ngisho umngathi wanje umthanda kangakanani.
1: Hayi cha ngiyalingwa.
0: Ngisho ingane yakho izala ngeke ufunde
1: ngayo. Ngiyalingwa ngempela. Yazi ngiyalingwa. Ngilingo wangempela Zara uthini kumina impela
0: injalo nje
1: wezara wena ke akungitshele kahle you really think I'm capable of a murder mina serious userious ngale nto oyishoyo uma ubona mina nje ungibuka ubona umbulali
0: akusho mina msisi kusho ukufakazi lobu bakho be DNA be DNA lapha kwe crime scene kanye nama forensic reports athi ubaba wabula
1: ngisafuna ukulalela lutho ngicela ungisize nje uvela ugoduke kusekuhle otherwise ngempela nje
0: otherwise what otherwise what
1: awungitsheleke nje ungibiza ngombulali awusabi ukuthi nawe ngizokubulala he angathi ngumbulali mina ngumbulali mina ngathi
0: cha musukungithethisa mina ngifuna ukuthi nje ukhulume iqiniso kuphela
1: kuzosiza ngempela ukuthi uvele ugoduke ngoba yabona le nto nje izosixabanisa ngempela Zara
0: manje ungixoshelani singa
1: Zara angifuni ukuxabana nawe please ngicela ungisize ugoduke uyokini ushilo vese kunenkinga zakini hamba yomelana nazo so ikhuluma la nto ahluma ngabe ingqondo yakhe sibuye ngoba uyangicika ngempela manje uyangicasula
0: hoy mina manje uhanjelwe ingqondo
1: hayi cha wena
0: ngiyanjelwe ingqondo
1: ngicela uyekini angifuni ukukhuluma lutho lonye ngicela uhambe

0: Hayi, ubukhoza lobo bogcina bokubulele ngelinye ilanga.
1: Hawu, khona umuntu wabulawa yinyama.
0: Uyothini bomsuthu ekunika inyama yehashi ngelinye ilanga?
2: Ingungumbane lebesidla, ngisibonile nesikhumba sayo.
0: Hayi, uyazi nesibindi madoda. Mina ngakhula kuthiwa ingungumbane isetshenziselwa imithi. Cha,
2: khona kunjalo kodwa futhi amafutha akhona ayasetshenziswa nasekuthakeni kwemithi ethile. Kodwa inyama yayo iyadliwa futhi imnandi kabi. Ithi ayifani nje nengulube.
0: Oh, yikho ithanda nje. Hayi, futhi indaba kamkwena. Engabe uyithathe phi leyo ngungumbane? Ngoba phela itholakali nje kalula. Futhi ke isohlweni lezilwane ezidinga ukuthi umuntu abe nemvume uma efuna ukuzingela.
2: Hayi, yabona ke mina angilowi ngibuza izinto eziningi, idlala inyama nje kuphela.
0: Kanti ke ubobuze kwesinye isikhathi ungasola usungena emacaleni noma uvela ugule nje uzulaliswa sibhedlela njengonduna.
2: Hayi bo, yazi inkulu ke le ndaba yokugula kwaMtungu. Kuza kanjani kube yimina kuphela ongazi ukuthi unduna uyagula? Ngizula nomkwene ethu bangwa nezibi.
0: Hayi, eyokubangwa nezibi ke angiyazi. Engikwaziyo nje ukuthi ulaliswa sibhedlela.
2: Uyazi unothula lo angabulala umuntu.
0: Angeke. Usenzeni manje umnakwethu?
2: Akazange ayithi vukumina indaba yokuthi unduna usesibhedlela.
0: Mhlawumbe usazokutshela phela.
2: Ekushada kanje ukukhuluma nokuthula. Kufanele ngabe ungitshelile ho.
0: Hayi bo, kade njalo ngangikukhuza ukuthi angifuni ukukhuluma kabi ngonokuthula kumina. Ngoba ngikwazi ukuthi uma unaye ukhuluma uthini ngami.
2: Ah, angaze ngikhulume kabi ngawo kunokuthula ho.
0: Hayi, azivele siyeke nje le ndaba. Ngingaze ngikhumbuze zakho.
2: Ayisiphike lezo zami manje.
0: Hayi bo, awusakhumbuli ngelinye ilanga ngikufonela, ungidelela, ungitshela ukuthi angihlukane nawe. Ngingakuphazamisi ngoba wena uhleli nomkakho.
2: Hawu kodwa ntusi, yini amaqhubu?
0: Hayi hawu, yingakho ngithi kwena angifuni ukuthi ukhulume kabi ngomnakwethu.
2: Yazi uqinisile umuntu azivele siyeke ngempela le ndaba. Ingazi sixabanise.

0: ngenge uyiphathelwe ihaba nje
1: mama ihaba kanjani ngathi zangibona ukuthi vele wena usuhlabene vele ke bafu manje
0: wephoti
1: yavula
0: kutsho oseyishayile akakayosi
1: hayi mina ngibona ukuthi wena usuyosileke manje yabo wena uyosimpela ke manje kulungile phela kuwe manje
0: akwandlutho ke ngwaphela ngingayiqala ukuyiqala indaba
1: awahle ndoda madoda ngathi futhi usekhanya nje ukuthi unogwaja futhi usungena emxhakeni impela phakathi manje
0: utho ke luthela bekusokuchuza phela amagabadi nje mfowethu
1: eh
0: ngiyakutshela
1: hayi suka mina ngibona sengathi uvele iJordan nje mfowethu uzuluweli lungaphesheya manje mfowethu
0: hey asazi ngikwaziyo mina nje kodwa mfowethu ukuthi akulula njengoba ucabanga wena
1: hayi kahle mfowethu nizohlulwa yini manje ukuqedelisa izinto mfowethu
0: ngisho noma singavumelana mina noFatima bafu kodwa inkingi izoba seyinganeni phela
1: hayi suka ingane zani lezo khuluma ngazo manje
0: sizothina uma ingahambisani nalento yethu sothini
1: hayi suka kahle mfowethu yini mani kanjani manje futhi manje mfowethu
0: uyabuza uyazazi nawe ingane zanamhlanje ukuthi they always have ama opinions nje mfowethu ngazo zonke izinto kungenzeka iphikisane nathi
1: kodwa manje hayi ngeke emlamule fana kithi ingane izongena kanjani ngoba phela inini abazali mfowethu lana
0: we mami uyazazi lezi ngane zombili zethu ukuthi zinjani Jozi namakhanda abili ayo nje ngathi ama
1: phamasofa. Hayi suka mfowethu. Hawu, kungcono kakhulu ngoba phela zakho lazazi ukuthi zingezandawo nya vele. Akufana nokuthi mhlambe kusuka indoda yasemzini wayo nje. Eh yabona umzi singawazi izongena la kufadime ekhaya. Hayi, akufana naloko.
0: Angithi kuyimanye. Sizaqhakaniswe yinkinga ngozara. Le nto yami noFatima izovela iqhamuke namanye ke nje ama complications.
1: Yeah, hayi suka. Hawu, ingane azinazi kulento mfowethu. Zona kuzomela sedle lokhu nje ezinginikelwa ezikunikwayo mfethu eziphakelwa khona zidle khona kube kuphela mfethu
0: hey uyakhuluma nje mfethu hayi asazi
1: suka ayikho into kumele ikukhathaze lana mfethu ngokwami nje mina ngibona ngathi uFatima mfethu usefana nomuntu osevumile nje mfethu
0: awu yini uzweni ngobani
1: ngisho into engiyibonayo mfethu awuyini Ngeke nje futhi sadabula ngathi sepepe nyanga eJalmane le elinjeyana mfowethu. Hawu ngeke mfowethu lutho.
0: Sasazi ndoda. Mina nje mfowethu ngiyokhola sengizwa kusho yena.
1: Lalela mfowethu lalela. Ngiyamazi mina uFatima mfowethu. Ngiyamazi ukuthi uFatima uthanda izinto mfowethu. Ngeke nje mfowethu akuye kuze uphunyuke. Khohlwa ngeke mfowethu khohlwa.
0: We ngisho kanjalo hayi sengiyohlala eThembeni.
1: Hayi ngiyakutshela bafo. Gcwele incwadi manje bafo. Gcwele incwadi manje mfowami.
2: Uphela kanjalo ke umdlalo wethu osihloko sithi isinqumo ababhali ilaba uMandla Ndlovu Ntomuhle Mcambi Ntando yaphezulu kunene Lerato Thowe yenziwe sithole Jabulani Jali noSicelo Gasa lo mdlalo uqoshwa ngaphansi kweso lika mdidiyeli uDolly Ogle
3: Okulandelayo kumdlalo womoya isinqumo
4: kahle kahle kahle sister ngempela ngempela yini ikukhathazayo ngokuthi ngihamba ngemoto kaButu
5: umyeni wami
4: noma mhlambe usukhohle ukuthi uButu kaHamza lo
5: okusho ukuthini pho lokho
4: hayibo nangu umuntu wejula eba serious yini awusikhole isitori sami nomgcawu ngiqamba manje
5: isitori sokuthini ke mhlambe
4: yeni webantu kanti ngicela ukuthini la kuwena mina manje
5: Wefatim, asithembe ukuthi konke lokho ngitshena khona kuyiqiniso. Yileko nje kuphele ngikushoyo kwena, akukho konke.
4: So ngamanye amazi la sisi wena uthi awuyikhola yonke into
5: ngitshela. Angisho, ngangisho ngangifaki nje amazi
4: mlomo. Kuleka ntombo. Konke kunjengoba ngikutshela nje kuyiqiniso. Kanti okunye ke futhi we sister ke, ngikutshele ke mina. Ngiyachaza nje ngoba ngiyakuhlonipha. Kahle kahle mina ngiphoqelekile ukuthi ngichazele wena. Ngempilo yami
3: ungaphuthelwa ukulalela lo mdlalo womoya isinqumo njalo ngomsombuluko kuyo kulesine emva kwezindaba zehora lesithathu ntambama noma uye ku www.ukozifm.co.za/podcasts
6: UShoprite ukunika amandla ephaketheni lakho. Ngohlelo lwemiklomelo elingungaphambili eMzansi. Ngemtitilizo ye-extra savings engaphezu kwa 5,000 njalo ngesonto. Ungazuza kakhulu bese uthola extra ku 4.2 kg we Grandfield Chicken Frozen Mixed Chicken Portions for $159.99. No 1 kg we Stock Country Spread 40% Fresh Spread ku $47.99 kuphela. Itholakala ezitolo zaKwaZulu-Natal kuphela kuze kube umhlaka 11 ku-Okthoba. KwaShoprite kuphela.
7: Ukuphasisa kwelunye kwaCaptain, usheshe ukwedlula ibhasi elisuka eCape Town liye Pitori. Lokhu, awuzwanga ngathi, nako kuncane kwacashuno ngokubhale nguMorodi.
8: Kwa kwabalula kakhulu ngaye stolo sakwa Pep ba upload amaphepha ami ngase ngithole SMS ngalo lolo suku ngakusasa imali yangena kwi account yami
9: faka stolo online ubone ukuthi kungana amakhasimende evile ku 10000 asinika u 4.7 ku Google rating u Kevin umebolikiswe imali obhalisiwe unemibandela plan smart think Kevin
10: WNB.
11: Ulapong talakona.
10: Siwa ngene.
11: Ungayindawo.
12: Asibambele

0: umsakazo olalele khoze olumaphiko phiko kunjalo ngempela ake ngigijime mhlambe ngiqale ngapha kulaba bengcingo sibone ukuthi ubane simtholayo la sokhozeni sawubona usokhozeni sawubona
1: chako
0: baba ninjani
1: ninjani chako
0: usephilile
1: hawo usiphilile qhawela nithi Nkosi yami
0: mhm
1: hayi mina ngiswakhe bakazibakazi abathi ngumphephethe wobinde wasengodeni engwavuma wahlemisaeza bathi ngathi ngiqebezophakatana ngokuzala bathi ovulazi baqhamuka lapha endaweni yasengwavuma njengokuzwa lethi wena wasengodeni engwavuma
0: nasoke
1: adakukhona sibovu uvulakazi
0: um
1: mina ngiqhamuka lapha endaweni yasemiflawa lapha ngakithi chako kunendawo ayibiza bathi i-food giant lo futhi ukuthola ukulinga lenkosi lapha emadaleni kukholakala ukuthi hambe ngokuhlonga ngikhela amadwala amanje esabuzwe osiye abantu bahamba bayithibe abantwana besikole bahamba bahambe nendawo nabantu abantu abakholwayo bayihambe ngaleya ndawo bafike bakhuleka kuyo le ndawo leyo indawo nje impela idumile engaba kuhle nachagwe uma wayihambela
0: Wait, sibonga kakhulu bhuti wami. Siyigcine lezi ndawo zihlanzekile futhi siyithathe lezi ndawo njengendawo ezibalekile endaweni zethu.
1: Ngiyabonga kakhulu chako, ngibonga kakhulu sekwafika ngathi ngifuna.
0: Kube njalo bhuti. Usemsakazweni uKhoza FM sawubona. UKhoza sawubona?
2: Baba chako.
0: Siphilile thina bhuti, kunjani kuwe?
2: Sikhona Nkosi.
0: Nganyakwethu.
2: Uthosha ukukhuluma naye.
0: Mhm.
2: Baba ngisaphuma ngisacela ukuphuma eceleni kaJosala.
0: Phuma ke kulungile nakuba ke usungise
2: sathini. Ngiyabonga baba. Usungise sathini. Lolu umongameli ade xoxa ngalo namhlanje.
0: Ngeke baba ngikwazi ngilindeke baba. Mina ngoba lelo ufuna ukuya kulona alungithinti mina sebephumile laba bendaba ngeke ngikwazi ukungena kulona.
2: Oh,
0: ngiyaxolela impela kakhulu baba.
2: Lolo futhi ngithukuthele kakhulu manje.
0: Kulungile baba. Usemsakazweni uKhoza FM sawubona.
3: Baba mhlengi.
0: Sikhona thina bhuti kunjani ku?
3: Laphela.
0: Mhm.
3: Hayi ukhuluma noSidumo abhekwa.
0: Yebo Sidumo.
3: Othuba ngopastor dai ngosomzonke mina la emnambithi.
0: Mfowethu.
3: Nentaba nentaba thina ke sekuthusha yakhe.
0: Ehhe.
3: Bawenzo la khona okunensimbi inkosazana ocelwa khona izulu.
0: Yebo.
3: Endanyana.
0: Mhm.
3: Hayi dabe zinhle impela lezo ngakithi ebukekayo.
0: Mhm. Mhm.
3: Yebo.
0: Ikuphi enivamise ukuthi nikwenze kuyona mhlambe nikwenza ngasiphi isikhathi le ntaba ukuyibungaza nokuhambisana nento ethintana nokuthi igugu endaweni.
3: Ila kulinywa khona insimwana omkhulu amacebezulu.
0: Mhm.
3: Nesigubhu enkathi masaqome ntombi nje indawo yokuhlala kuyisigubhu.
0: Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa.
3: Yebo.
0: Kulungile baba, siyabonga kakhulu.
3: Siyabonga.
0: Usokhozeni sawubona?
4: Baba mhlengi.
0: Kunjani baba?
4: Hayi khuluma noSolas like return.
0: Yebo, Solas. Mhm.
4: Ya, akunendawo la yangasekhaya okuthiwa isebathusi ngaselulani.
0: Mhm.
4: Namanzi nje ahlale isifiso sinamehlo.
0: Mhm.
4: Inane hotel nje khona bayafika ngishabela ngezakashi.
0: Yes.
4: Kuna nendawo futhi khona la ngasekhaya kodwa sitransport ngoleyo.
0: Mhm.
4: Ngicela uzambile sasifunda nangalo.
0: Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa. Litha libe no nedumela itshe lika Dunjambile. Konja lidume ngani vele?
4: Lidume nje ngokuthi kufike ivakashi izolibona nje. Nanokuthi kunanedamu ngaphansi, kunanendawo engoqi nje, okwazi ukuthi ungene uphumele ngale.
0: Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa.
4: Manje akelwe ngibafika-ke nje bezovakasha-ke beshuthelwa bona. Hayi indawo impela enhle kakhulu.
0: Nisayigcinile nani ukuqinisekisa ukuthi ivakashi ziyakwazi ukufika kuyo.
4: Yafika impela, ziyafika.
0: Siyabonga kakhulu bhuti wami, niqhubeke nokuyivikela le ndawo.
4: Ngiyabonga chaqo.
0: Thank you. Oso cousin sawubona. Bhuti kunjani?
5: Ngiyaphila.
0: Ngiphilile.
5: Ukhuluma namandla wabantu.
0: Yebo mandla.
5: Ehhe, ngiyana Christian wathi
0: uthe sibonga ngubani?
5: Dube.
0: Dube.
5: Ehhe.
0: Zithini konje ithakazelo mbuyazo?
5: Umbuyazo uzabe.
0: Nyazoke.
5: Okushwa.
0: Mhm.
5: Sakhele indawo esiqhenya kakhulu ngayo.
0: Mhm.
5: Ukuthiwa iwaduza umuzwelele.
0: Mhm.
5: Ya yona ndawo esiqhenya ngayo ngathi.
0: Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa.
5: Eh bese sibalendina ekhaya kwaMaphumulo.
0: Ya.
5: KwaMaphumulo kunendawo uthiwa iNyamazana.
0: Intaba.
5: Eh.
0: Yes.
5: Kuthiwa iNyamazana, kuthiwa ilembe lizimela khona, lathola iNyamazana.
0: Yes.
5: Wasekuthiwa iNyamazana.
0: Hayi no, siyabonga kakhulu mfowethu, siyabonga kakhulu.
5: Ya, ngibonga mina mshini belikusuka.
0: Thank you, buti. Usakhozeni sawubona?
6: Mshini sawubona baba.
0: Siphilile thina baba, kunjani kuwe?
6: Baba siyaphila, ngilapha enkosini kwaKhumalo-ke mina.
0: Ewu.
6: Baba umshini endaweni yaseMnambithi siqhenya kakhulu-ke thina ngentaba zakithi eqhamuka ngapha nangapha sihlangana phakathi nesikhala nje sokungena.
0: Mm-hmm.
6: Baba umshini uphezulu kunendawo enomadilika loko kugcotshwayo nje.
0: Mm-hmm.
6: Iy'ntaba zakithi zinde ziphakeme kunendawo ongathi abaningi uma beshada beze khona bezoshadela phansi kwaso baba umshini. Intaba yakithi isithele awuboni ngale ma uphezulu ubona ngisho konyukhasela kodwa inembobo eqhamuka ngapha iyofika ngale baba umshiye nganoke nizobona kukhona amatshana ey'nyawo imlobo yenyawo sabantu esingasi ukuthi kwakunini bekiwe baba umshiye siyayiqhenya kakhulu endaweni yakithi emahokwini esemnambithi enkosini kwaKhumalo phansi kwenduna usana wakwaNtuli.
0: Siyabonga kakhulu mfowethu.
6: Baba umshengu
0: uphile buti
6: akwandi baba
0: sibonga kakhulu ikakhulukazi kulaba abangenile ngale bephawula sophinde sibathathe sithathe nama voice note aqhamuka ngakuwena ngoba ezinye inhloso esithi siyivala le nyanga ngoba siye sikhulube ngezinto ezingamagugu namhlanje sithi ake siyibheke ikakhulukazi zikhona lezi ezibekwe nguhulumeni kodwa kube khona lezi nathi ngasemakithi esiyibonayo kodwa ke futhi sibe sithi sikhuluma ngazo siqhakambisa lezi ndawo okunye inselele ngiphonsa kuwe njengelunga lomphakathi wakuleyo ndawo ukuqinisekisa ukuthi lezi ndawo lezi ziba izindawo ezihlanzekile, izindawo esiyivikelayo, indawo esiyigcinayo njengento esikufanele siyigqaje kakhulu ngazo ze kuthi noma singasekho thina nesizukulwane sethu sikuthokozele ukuhlala emhlabeni onalo umlando ofana njengaloyo. Nalento yokuthi siwudlulise umlando kulabo abasilandela ngemva iy'ngane zethu, siyixoxele ngomlando kanye nobuhle bey'ndawo zethu. Enye ke into eyingozi evamise ukuthi siyenze kakhulukazi lezi ndawo siqhamuka kuzo, singabanye abantu abanako ukuthi sihambe sambe ezinye izinto siyiphonsele kuhulumeni. Singazihlanzi noma singazigcini zihlanzekile indawo zethu angazi noma suke sekufika ukuthi mhlambe kukhona enye omunye umuntu ofa uyoqhamuka kwenye indawo ozosilungisela indawo zethu akekho umuntu oyokwenza indawo zethu zihlanzeke ngaphandle kwethu kodwa ke sigijimise ngapha kuma voice notices ukuthi batheni abalaleli ngezindawo abahlala kuzo
7: sawubona baba umshengi mina ngalapha eMnambithi sinendawo lapha ngakithi mawusuka eRosbom angathi eCollins kunesiqiwi neqiwi lapho umshengu uyafika impela no nemali yakho uthengele nentibane nenyama yengwenye ithola kunamajerafu nje fika ayivakashe phezulu kakhulu zaphesheya zizothenga intibane kuwena ukuthi ufune ehlinziwe noma ufune engahlatshiwe kukwena uJingo Slow waseMnambithi endaweni yaseRiverside enkuthu danko
8: ngibingelela ukhozi neFM baba nkosinathi mshengu usiphamandla lokwamazibuko phansi eBergville emhlwazini isigudi hayi nkosinathi mshengu mina walaphana eBergville ngakheka phansi kwentaba zokahlamba hayi zinhle ubona nomhamba entry uyabona ebusika nje zelaliqhwa ehlobo imvula yenzeka khona izulu libona lidumele eduze iba nempophoma ina nemdwebo leyama bushmen lena nje umlando nje imlando leyo abantu ababephila before lapha ufica lo mdwebo uyibuka hayi mufike khona impela hayi uyaneliseka ngobuhle bemvelo ngeke ngina ngifunda ke ngayo la tourism bathi indawo eyangamela amagugu omhlaba wonke phecelezi World Heritage Site. Ngibonge msakazi
9: Molo Bhuti Nkosinathi Mshengo. Mina ngichoma ngendawo ngithi ngiyaqhosha ngayo lapha kwaqiqo kwesenkosubele ezweni lomanyenyeza kushukumisa kuqiqo futhi kunetshe lapha kwelakithi thiwa intshenkombo itshela ngakithi ke likhulu libanzi livulekile lijulile lelalitshe alikho itshe ongalilinganisa nalo elingangokuba selikhona ey'ncwadini ze-tourism engangokuba sebaye bafika baka-tourism bakhe izindlu zokuphola zotshana eduze kwalo ngoba liyigugu liyitshe elingajwayelekanga endaweni ey'ndaweni ey'ningi sike sithande ehlezi likho lelalitshe silibuka nje nombani okade ahambe endaweni okahambe azofika eduze kwalo alibuke angibonge bekwakadlamini lapha ezweni somanyenyeza koqiko koshukumisa
10: ewo sanibonani ekhozeni niyaphila mina igama ngusiyabanga dlamini ujama kasijato untobandlulube unomane untikintiki ekhaya ke ngiyakhele indawo yasembo ehilly crest edume kakhulu ngobuhle ngaphesheya kwethu kukhona idamu elibizwa ngokuthi inanda dam elilapha kangcolose lelo damu thina ke sakhele nje izintaba ezinhle okukhulu nje sinothando iprotection ikhona uvakashele khona nje uzoyibona intaba ezinto zasembo ehilly crest.
11: Nibingelele bawumshengu ukhuluma nomfokana Matiyela ekhaya kulapha enqudo lapha enqudo sinaso nje isandlwane indawo enhle kakhulu esetshenziswa abavakashi namahotela inesiqiwi nje indawo enhle kakhulu yokuvakasha ebonakala enqudo esinayo. Cabanga ukuthi umlando nje abantu abaningi abakhona eMzansi bayawazi umlando wasesandlane indawo enhle kakhulu abantu abangayivakashela nawe nje mshengu yasasandlane into esinayo nje enqudo enhle umlando omkhulu othintana nawo amagugu njengoba sisenyangeni yamagugu. Ngiyabonga.
0: Asibonga kakhulu kulabo abasinikeze bathumele ama voice note nawo sengaphinda ukwenza ube ingxenye yako kodwa ke ekuhambeni kwesikhathi sophinde sikhulume laphaya nenkosi uChiliza sithi ukubheka kakhulukazi lezi ke esithatha ngokuthi impela futhi zathabathwa uhulumeni kanye ke nobukhosi bikaZulu njengezindawo ezithi mazibe yiheritage masigoqa nje lenyanga ngoba ukubalekile ukuthi sizathi lezi ndawo nawe ngakini uma ikhona ngaphandle nje kokuthi mhlawumbe uyivakashele fika uyivakashele uphinde uthole umlando wakulondawo yangakini ukubalileka kwayo bese uba ubamba iqhaza ukuyigcineni ihlanzekile futhi ke iphepile. Masibuya ngapha kule ngoma le Mbomboshe Themba Lam saphinda siqhubeke futhi nengxoxo yethu ubusuku obuhle.

0: Uthuswa insenzo waqhunthula amehlo manje.
1: Cha ma, angithukile. Ukuthi yonke nje lento maya ngimangaza mina.
0: Yini manje kumangaza esiphoxo sami ngisithandayo?
1: Mana, ngingathi ngikutshele kahle ukuthi mina ngizobafuna abantu. Khona manje alu subatholile. Ungakezwa mana noma mina sengibatholile yini?
0: Kanti yini into exakayo wena lapho?
1: Ukube bengibatholile mina ma, bekuzokwenzakala.
0: Oh, shembandla. Bekuyobe ungiphoxile phela ngokuthi ungangiphoxi. Ubuzobe usaqhubeka nako nje ukungiphoxa njengokujwayelekile. Kodwa ke ukuphendula, bengizobazisa phela ukuthi sengimtholile umuntu. Noma ke bavele bambulale bonke.
1: Hayi bo ma. Ngempela manje uzoyithatha imali yokukhokhela lo muntu osumtholile.
0: Usikhathaza ngento ongafanele ngabe usikhathaza ngayo ngoba ke ngeke uze ukhiphe ishisethe nemnyama kuyona yonke lento.
1: Ma uthanda kodwa ukuthetha ma. Noma kunjalo nje kodwa imali phela ekudlalwa ngayo
0: egcineni ma. Kumnandi kakhulu mntanami ukuthi leyo mali okhala ngayo akuyona yakho.
1: Kulungile phela mina ningingi.
0: Ungazungihlanisa. Awungenzele kanje. Awufanele uthemba. Umbuzo ukuthi uThabani lo uzobe kugqokene ekseni. Emva kwalokho ufonele umqhwebezi, umtshele ukuthi uzobe kugqokene uThabani. Izandla zami zinamafu.
1: Mina ngiyithathe mina my number loqhwebeza mina.
0: Engathi sekuyisikhathi ke sokuthi ngikuthengele i-cellphone mntanami ukuze wazi ukuthi isebenza kanjani. Awazi ukuthi izinombolo zibhala kuphi wena sinye ngayo ingathomfana.
1: Ngizokuthethe phela mangiyazi. Ukuthi nje bengasitshelanga ukuthi usuvela usifakile.
0: Kusalungiselela ukuthi sidle. Phela ayikho into yaziyela mzina nami. Uyadla nje kuphela. Fuku khulu.
1: Yasi angivele ngifonele lo ngimnike oku wrong konke. Ngizomtshela lokhu uthi abane ngimbonile mina eqhole namhlanje.
2: Eshakala isikhathe izonto inkaba.
1: Sawubona malume ubuqhwebeza ngithunywa uthoko.
2: Ungapholisa amaseko hlala phezukodaba.

0: kwasekwamnyama kanje la ngikhona. Kwavele kwangazuthi angazimuntu nje la.
1: Yawe, sihlanganiphi.
0: Yini manje wena? Ufunani? Yina utela ngahlabukela ngoma. Uzofunani lana?
1: Ngizokubulala wena, njandile.
0: Kenzeni mina? Thabane, thabane balele.
1: Yebo.
0: Kwenze njani sethu?
1: Thula wena. Wena nje. Kufanele ufe namhla.
0: Kenzeni mina?
1: Kenzeni.
0: Gapha, gapha. Gapha, gapha. Gapha.
2: Thabane. Thabane. Yini? Kwenze njani? Umemezanga kulele uphuphani? Yini? Yini? Ngikuthanda.
0: Ngibuphuthoko ethi uyangibulala. Manje ukungididaye uSenzo bekhona na kuleli phupho uhlangana kanjani naleli phupho uSenzo?
2: USenzo?
0: Na ayu Senzo.
2: Usho ukuthini noThoko?
0: Senzo bekhona kuleli phupho. Yazi cha. Uyazi nawe sokuthi mina isikhathi esiningi mengiphupha izinto siyenzeka. Yilokho ekudala ukuthi leli phupho lingikhathaze.
2: Ihlisa umoya, ihlisa umoya mntana. Lala, lala bhuti. Iphupho nje.

sengisebenzise yonke into engiyalelwe umakada eqana manje. Na kanjani? Konke ngizohamba ngohlelo. Okumnandi kunakho konke nje. Kuthi sengikwazi ukuthi ngithola amaphoyisa azongisiza ukuthi ngifihle ufakazi. Kusuka le phezulu kuze kuyofika kulabo abaselebe. Ngeke phela kwazeke ukuthi yimi. Kanti ke futhi impilo yami izosimama kakhulu. Uyabona lesisiyo ngaye ngasomfana. Uvele kwenza kwalula kakhulu ukuthi ngimthole loyo okumele ngisize ngisimame. Oh, shembandla. Rest in peace, wena boy kaThemba.

0: Kwenze njani buti? Kwenze njani?
1: Eh. Na kanjani nje lamaphupho ayangcwayisa. Uzokhumbula ukuthi kujwayele ukuthi imigona intembe zokwenzeka ngiphuphe.
0: Ngiqinisile. Ngiyakhumbula nje nangolunye usuku lapho uphupho iphupho elibe lithinta umama kababa, nangampela ngakusasa ugogo washona. Kwenze njani ngampela?
1: Ngiqale ngaphupha uthoko ngigwaza. Engoku kubusenza ngitshela ukuthi angibaleke. Ingakho nje ngisibuza ukuthi usenza uhlangana kanjani nalokhu ngoba phela uma beni lamaphupho uyangixwayisa ukuthi angibaleke.
0: Ey, ngiyalahleka mina. Uthi baleka ngoba uanti, anti thoko uyagwaza?
1: Olokuqala uthoko uyangigwaza after usenza nje ukuthi angibaleke. Futhi nakhona kuleli lesibili usenza ukuthi angibaleke. Yabo, angiphephile, angiphephile. Mase qhamuka uthoko angishise nangomlilo.
0: Hayibo.
1: Yabo nje mina la engikusolayo ukuthi kenzeke ukuthi usenze khona le nto ayifisa ukungitshela yona enkathi ethukile ethola ukuthi mina uThabani.
0: Hayibo uThabani. Ngoba
1: amazi uthoko ngikhela thizeni.
0: Hayibo uThabani yazi. Uma kushoywa kuyiqiniso uzokwenza njani pho? Futhi yini engadala ukuthi uAnt afuna ukukubulala? Usho ukuthi ngabe le yamfihlo leyo wayiveza iyona engadala ukuthi akubulale? Afuna ukubulala ngempela?
1: Kusola kanjalo uSithabile. Ukusempeleni angazi ngempela ukuthi kumele ngize ngenze njani ngoba phela ubufakazi anginabo mina.
0: Tshela ubaba mayela nalamaphupho nawo.
2: Ey. Uqinisile uSitha. Ungathuli nje Thabani ungasho lutho kanti ngempela mhlawumbe khona ingozi ekulandelayo.
0: Ey ngiyemtshela.
1: Yebo uzokungisise ngalutho ngokutshela ubaba. Ngiyabona nje ukuthi kusukela ngalo lasuku vela akasangifuni. Noma futhi uma uthatha izinto kancane naye.
0: Ey ngicela sithandazeni Thabani ukuze sicela uNkulunkulu akusize ukuthi nje ey, angakubulali ngempela lo muntu wesifazane. Yo, kungenzeka phela ukuthi khona ngempela umuntu ofuna ukukubulala, kodwa uziveze ngathi uAnthoko.
1: Bose sibam. Nginomuzwa nje omubi mayelana naleli iphupho leli. Ngisola ukuthi kukhona into engenzeka.
0: Eh, ungayisho le muntu Thabani, ungayisho.
1: Okay. Na, lungile, sa. Ngicela senze lokho kwadukusho. Sikhale emkhulekweni.
0: Sizini.

0: Ey, Dolly. Dolly.
1: Kwenzenjani, Themba?
0: Uyakhumbula ukuthi izolo ngibuye ngakwazisa ukuthi kunezinto bekufanele ngabe ngiyithengile engiyidingayo ukuba ngiyisebenzise kuseni.
1: Yebo, ngiyakhumbula mnini wami.
0: Ya.
1: Manje baba, ucabanga kwenzenjani? Ucabanga uya khona esitolo?
0: Hayi bo, kwahle Dolly, ukudlala ngami ngimdala kangaka. Ngaqala ngakuphi nje uma ngathi ngiya esitolo mina?
1: Hawu.
0: Wahle bo wena.
1: Kanti pho baba, yini ndaba ungivusa manje uma ukuthi awucabanga ukuya esitolo?
0: Mina nginengane phela mngami. Ngicela ungisize ukuthi ungibize lithabane umtshele ukuthi kunezinto engidingayo esitolo akambe oyithenga.
1: Hawu, yazi ukuthi into engixakayo mina baba ukuthi angicabangi ukuthi ngabe sekuvuliwe esitolo ekuseni kangaka.
0: Hawu, nkosikazi, ungathi awuqondi wena ukuthi lezinto ngidinga kangakanani ekuseni. Vele sekuzovula futhi nasesitolo. Uma efika nje uthi abanizofika vele kube kuvula esitolo. Akaphuthume akagijima kasheshe. Ngiyadinga lezi zinto ekuseni.
1: Hayi, kulungile ke mawusho njalo, ngiyakuzwa. Awuthi ke ngiphuthume ngimbize ukuze ezoya esitolo.
0: Awenze njalo kwetolitoli mkami.
1: Thabani? Thabani?
2: Ma.
1: Phuthuma ngapha.
2: Yebo ma.
1: Yebo Thabani. Lalela mfana wami, ubaba wakho kunezinto ayidingayo ngokuphuthuma esitolo. Awuthathelele iphepha lapho phezulu kwetafula nanayi imali. Iphepha libhalwe yonke into ozofika uyithenga.
2: Eh kodwa mangikholwa ukuthi akangavulwa isitolo ngalezi zikhathi.
1: Hayi Thabani, ubaba wakho lezi zinto idinga ngokuphuthuma. Ngikholwa ukuthi nje uyothi ufika isitolo kuzobe vele sekuseduze ukuthi bevule.
2: Ngile ngiyazoletha.
0: Enza njena ke Thabani, awuzama ukushintsha lezi zinto eziqhokile. Uqhose kwe2K ngoba uyi2K vele.
1: Hayi.
0: Uyazazi impahla ujwayele ukuyiqhoka.
1: Ngokusuko
0: sathi yolwandle.
1: Hayi bo Thembi, kahle udlala ngengani. Hawu, yini indaba manje ukuthi abani kumele shintshe into ayiqhokile?
0: Hayi bo Dolly. Abantu bazothini mambe bona ingane ezalwa yithini igqoka amajini ekusini kangaka. Hayi ingakho isikushina nogeza. Hayi, ufuna ukuthi ke ingane siphanjalele umkondo kwama yi2K leli nkosikazi. Ayiqhoke sangathi yolwandle, ihamba ichama ingane.

0: Bangitshela ukuthi kufanele ngimlindela lo mfana. Na kanjani yona le ndawo? Futhi ayihlubeki indaba yakhe ngoba ngichazelwe ngayo yonke into azobe iqokile. Ijini emnyama, uphaqa nesikibhe sikuhlaza. Ngisho ngathi ugqokeni-ke ngiyangihluleka ukumbona mina. Phela mina kufiki nalo msebenzi. Ngiqashwe ngoba ngiyaziwa ukuthi ngiyinkaba endala. Ngifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi lo msebenzi ngiwushaya ubuchwepheshe ukuze kubonakale ukuthi yinto esegazini le. Hawu, ubulala umuntu kuyini? Uyazi ukungijabulisa kakhulu imali engiyinikeziwe. Uyakhokha umlungu wami, ukhokha impela. Yikho kufuna ukwenza isiqiniseko nami sokuthi lo msebenzi ngiyawenzisisa. Ngifuna ukumgeza ubebebe umlungu wami. Awu, kwangathi uyala nje lo mfana oqhamukayo. Ake kusondele. Angifiki phela mina nalo msebenzi. Uma ngizoqedwa ngumuntu, kufanele wenze isiqiniseko sayo yonke imininingwane. Ngingaze ngenze iphutha ngibulale ingane yabantu engenacala. Konke ngikwenza kufanele ngikwenze ngokushesha. Ngoba nalo umuntu ngimphuca le moto, ngimfake inhlamvu ngamfake ebhuthini. Angifuni ukuze kubone amaphoyisa ukuthi kukhona umuntu olahlekile ngingakawuqedi lo msebenzi. Lo mfana kodwa ngathi mncane nje. Hawu. Ayi. Ingabi phela-ke isuke iphoqa umsebenzi, ijobhe ijobha. Kumele ngiqede ngayo. Ya mfana. Eyi, ngicela usizo mfana.
1: Ngingamsiza ngani mhlawumbe umalume?
0: Ndodana lana angiyeni umuntu wakule ndawo uyabona. Manje sidukile lana umngani wami. Ngabe uyayazi i-shopping center yakule ndawo itholakala ngakuphi? Wena uye ngakhona ey'tolo mfana mhlawumbe.
1: Angiya ngakhona kodwa ayikhululekani. Semncane angizuyihambela mina ngey'nyawo zami khululekani.
0: Yeyi wena sana. Uyabona ukuthi yini leyo iphethe.
1: Isibhamu malume.
0: Yeyi wena.
1: Sengenzeni, kenzeni, kenzeni mina
0: manje.
1: Malume.
0: Ngene emotweni mshashe.
2: Mlaleli, asisibambelana isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda uthamele esilandelayo ngokuzayo kumsakazo wakho uKhozi FM. Okulandelayo kumdlalo womoya indida.
3: Kwenze njani sesi? Ukhela iqapha nje kwenze njani?
4: Ayibo ma. Uphefumula kanjani entuthwini engakho? Kulungile. Angizale lokho mina. Ngifuna ukukhombisa mama ukuthi angisiyona igwala futhi ngiyinsizwa mina.
3: Insizwa bakwenze njani? Ukhuluma ngani?
4: Angidona mayizolo uthe mina ngisiphoqa. Ngifuna ukukhombisa ukuthi mina ma angisona isiphoqa ngale ndlela ukucabanga ngayo wena.
3: Usenzani phela sisibhabo lafana?
4: Ma, themba mina. Ungakhathazeki. Ngizokutshela konke mase ngibuya.
2: Ungaphuthelwa ukulalela lo mdlalo womoya ihlazo njalo ngomsombuluko kuya kulwesine kujabulo Jule ngo 1040 noma uye ku www.ukozifm.co.za/podcasts. Ukozi FM luhamba phambili.
5: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. I-Client Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplani ethu ahlanganisa ikhava yakho, nomndeni wakho wonke, nowengeziwe. Amaplani ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, i-divorce engaphikisiwe, i-service engeyinhle, ummeli we-clientele uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali yebheyili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi i-Clientele Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Clientele General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
6: Yenza zonke ikhathi kube inkumbulo ezimnandi nge-Honor 605G yakwa Vodacom. Yithola ngo-R549 kuphela ngenyanga, enyangeni ezingu-36, ku-1 gig red core unlimited plan yethu entsha. Kanye nama-minutes angenamkhawulo. Yongeza u-R149 kuphela ngenyanga, uthole i-Honor Pad X8B LTE eza nepeni. Ngaphezulu, uthola i-Honor Earbuds Clip ebiza u-R1799 mahala. Itholakala esitolo na online. Kunemibandela. Better together. Vodacom.
2: Ukhosi FM. Luhamba phambili.
7: Igama lami uDJ Muntu the Dawn. Ulalele Ukhosi FM noSiphiwe Sibiya ezimtoti.

0: Alright, mdalelo Khozi FM ngosi sicikoza ngosiba yona ke siyongena kuyo njengamanje umsakazweni Khozi FM ngaphambi kokuba ke udake singene kuyo ingosi yethu kanti sikudlalela ke ingoma kaSenza sihloko sithi lapha kimi 37 empeleni 38 after ishayele u 12 o'clock sambe ke siye ngosini la khona sithi sicikoza ngosiba uhleleke nomhlali no Ewandi wakakhanyile ingosi yethu kaqikoza ngosiba namhlanje siyilithelwa uLungisani umfoka amavundla akesivele ngale kokupholisa amaseko siya kuyona.
1: Eya namhlanje indatshana siyibhalele uSizwe Ngidi isihloko sayo sithi icala. Ngiqale ngolungabaze lolucingo ngolukhalayo. Angiyazi inhlobo lenombo leshayayo. Ayigciniwe nakwiselula yami. Ngibe nokwethuka. 031. Noma kuthiwa inombo yalayithi kune. Kodwa ngoba ngiyazi nje futhi akekho nomuntu engimkoletayo. Ngikhuluma ngedwa, ngiyibuza ngiyiphendula. Ngicabanga nalabo bemshwalense abahlezi bezivimba ithe kulonke leli. Hayi, akusibona. Selikhale kwaze kwaba kathathu ngiliziba. Ngikhumbula kahle akekho nomuntu ebengimthembise nje ukuthi sobonana. Ulwesihlanu namhlanje. Kuqala impela sonto futhi kusasa hayi angisebenzi. Lukha lokwesine kwale lulubambe.
2: UThembo kulumayo ngakusiza.
1: Ngibuza nje ngexwayile impela. Sengilangazelele nokwazi lo muntu. Kuthuleke kancane ngekho phendulayo. Emva kumzuzwana kuzwakala izwi lowesifazane. Yebo, angingabazi uyena uThemba Mthembu lo. Ngiyabonga futhi nokuthi ubambe ucingo lambhodi kunini ngizama ukukushayela.
2: Yebo, uyena.
1: Ngiqaphela ukuthi umuntu ongaziyo noma ochazelwe konke ngami. Kodukhuluma nonolwazi wakasishi la isibedlela iKing Edward eThekwini. Ngivele ngidideke kakhulu kunaqala.
2: EKing Edward ngabe
1: angene emlonyeni. Ubaba wakho ngeniswe la isibedlela emaveni amathathu edlule. Usekulungela ukuba ukuthi abe ngasekhaya.
2: Ngethuke ngomamathi uma ngizwa lezi ndaba. Ngiza umzimba uthuthumela.
1: Kwenyuka igwebu liye liyothi ngci empinjeni. Ngicasuke. Ngithi ngiphizwe kuthi ngqa.
2: Pho manje usho ubaba wami ngempela. Bengingayitsheli nje mina ukuthi ubaba usadlandla mfana. Dadewethu, ubothi uyadlala.
1: Ngibuza ngididekile. Yebo Themba, uyena impela. Amagama akhe uMlindeleni Petrus wakamthembu. Akakhandlekile, inkinga nje ngimngene emlonyeni.
2: Pho akayihambeli ngani? Leyo ke nje sisi ayingangani.
1: Yehlisa umoya Themba, sikhulume kahle. Ucabanga ukuthi ngingavele ngikufonele nje? Yona inombolo yakho bengizoyithola kanjani? Angithi usendwede?
2: Yebo, ngikhona. Uma kuyena ubaba wami uyakwazi ekhaya.
1: Osekungidida manje ukuthi yena ubaba wami uvelaphi. Sengimfuna ecishe lonke iThekwini. Namuhla ukhonjwa khona lapha eduze eKing Edward. Emva kwesikhathi eside kangaka ngingamazi nokuthi uphi.
2: Phinde, angilibeki lapho mina. Bona nje lapho noma nimiyise ekhaya labadala.
1: Ngisho umcishu ucingo. Kuthi xifi. Ngikhuliswe umama ngaze ngaqeda isikole. Namuhla nguthisha obatshazwa kuso sonke isingi salapha eThekwini njengenxa kamama. Ngifundise eMqhawe High School khona lapha eMzinyathi. Osekwenza inhliziyo yami ishaye ngamandla kakhulu kunaqali. Ngibona sengazi ukuthi indoda nje ebheke amafa la kimi. Kodwa ke lapho bengimbheka khona bengihamba inqina kamabuyazi. Konke, yonke indawo kukho la ngambheka ngkhona. Bese ngihlanze ngedela mina. Sifutukele kule ndawo noMandlovu. Sisuke enhla nendwedwe eduze nje nesibedlela iMontebello. Bese kuphele cishe unyaka kwadlula umama wami uMadlamini. La eMzinyathi sesihlale cishe iminyaka engaphezulu kwemini. Ngiyisakhamuzi kule ndawo. Okwenza ngaziwe kakhulu kule ndawo, ngiwuthisha osekigqiza abafundi abaningi bephumelela ngamalengiso kwisifundo sehistory. Luka le futhi ucinga, ngiluthi khulu ngehlo.
2: Eish, yazi namuhla ngilingiwe,
1: ngikhuluma ngedwa. Ngilubambe futhi. Themba, anginalo ulwazi ngobudlelwano bakho nobaba wakho, kodwa inombolo yakho itholakale kwezinye zeyincwadi zakhe. Ngidonsa umoya kabili kathathu. Ngizinhliziyo ishaya kancane.
2: Hobe, sonke lesikhathi akangifoneli kodwa inombolo yami unayo. Ubelinde ukungena lapha esibedlele. Kulungile. Ngiyazi, ngizofika lapha.
1: Ngicisha ucinga. Lidumi ikhanda manje. ngiphumele phandle ngiqala zomandlovu lapha phandle. Nangi yangezantsana komuzi uyahlakula. Ubezovuka ekuseni uphazanyiswe yikho uqinisa kwemvula ngokunamandla kakhulu. Ibikhashwa umoya obuvumuza kakhulu. Kuthe kushayele elisha umnambili ihora ubuse ungafunga udalakaze le.
2: Mandlovu, awusondele ngapha. Yithi ngabankulu hey. Ivele ingabe isazeke kanje.
1: Ngokuphazima kweso wayesesendlini uMandlovu.
2: Hey, nginenkinga la. Kunocingo olungena manje nje.
1: Kahle ba, ngabe abheke phansi uMandlovu.
2: Kunjalo Mandlovu. Luda ngiphuthume eke ngedwathi njengamanje. Kumele ngilande ubaba wami.
3: Oh, akabonga phezulu. Yise kamusa uqinisile. Phuthuma phela.
2: Bathi kunjalo Mandlovu. Kodwa ke phini, angilapho mina.
3: Hawu. Manje kuphi inkinga baba?
1: Yena eliswa yilokho njengisho uMandlovu.
3: Ngokwami ngicela uhambe umlande baba.
1: Ngimgqolozele emehlweni uMandlovu. Ngenza inhliziyo ishaya ngamandla, aqhubeke futhi.
3: Ubaba wakho lo Mvelase. Ubaba okuzalayo.
1: Angikuphikisi lapho uMandlovu, kulokho okushoyo. Umbuzo wami ubese eThekwini yonke leminyaka.
3: Mvelase, ngicela ukuhamba nawe. Konke ufuna ukukwazi uzozwa ngayo ubaba wakho.
1: Kulungile Mandlovu. Uzohamba ngedwa, ngiyoxoxela sengibuya khona. Ngisho ngiqalaza ukuye bemoto njengoba ibhakwe lapha yaphandle nje.
3: Kulungile baba, umuze Themba ukuthi uzokwazi ukumelana nesimo.
1: Ngiphumele phandle, ngiqonde emotweni. Amadola ayagxeka nje. Angilandele uMandlovu.
3: Ushayele kahle ke baba, nezulu uyabona nje ukuthi linjani nomgwaqo walapha ekhaya umuhle njengoba nezulu lina nje.
1: Soka lapha Mandlovu. Hawu. Ngathi ngalolu hlobo ngoba ngangenzela zona izime ezifuzelise. Izophuma lapha egcekeni. Ngiqoka isudi yami kanokusho. Ngingena emotweni, ngidumisa ihlehle nyavane. Ngifake liyaphambili igiya. Ishaye kancane, ungafunga singazi ukuthi nomhlabi yawesaba. Iqhuma umgwaqo omkhulu, ngiwenyusa amagiya. Ishosholo zenjalo, iyodlula emtshebheni. Ngizama nokuphuthuma ihora lesithathu njengoba kuyilo bekuthiwa ngifike ngale sibhedlela. Iqala ingqondo ijubalale konke ungafunga kwenzeka izolo. Iminyaka emibili yokugcina esikoleni yaba nzima kakhulu njengoba umama wayehlala ngokungaphili. Kwaba nzima kakhulu ukungiqhuba esikoleni kuyena. Kwaze kwaphoqa ukuba njalo ngempelasonto ngiyofuna amatorho emajalidini ukuze ngikwazi ukuqhuba ifundo ngilekelelele nalapho kudingeka khona. Ngenhlanhla ngawuthola umsebenzi wengadi nokwakuthi njalo ngempela sonto ngiyosebenza. Kwagcina kwejwayeleka impela nje njengoba isimo esasingagwinyisa imathi ekuqaleni saguquka kancane kancane nami ngagcina ngifana nabanye abafundi. Sekuthi ngelinye ilanga nje siyihlalele nomama ngibone kungcono ngimbuze ukuthi ngabe konke kwaqala kanjani. Kunjena Themba, kungenxa kaKheswa owathatha uyihlo balibangise gole. Usho nje ziyagobhoza inyembezi umama ngesikhathi ngixoxela. Njalo uma sixoxa kwagcina kuba yimi engigcina ngimduduza umama.
2: Kodwa ke mama uKheswa naye wayenza ubuntu njengomakhelwane. Uma lamdidi igoli angeke sasola umuntu ongenacala.
1: Ngiyakuzwa Themba. Pho usho ukuthi usayophinda buye njengoba ngezwa nje ngomama lapha ngikutshela ukuthi usekhonjwe eThekwini. Ukuthi kephi nalo nami ngeke ngitshele. Ngingaka nje iTheka ngikaze ngalihamba lonke.
2: Akukho ngisho incwadi nje ayekubhalela yona.
1: Ngibuza ngimbheke emehlweni umama mntanami. Konke kwaqala kwahamba kahle njengoba ngangiyithola incwadi ezabe zivela eGoli. Kodwa kwahamba kwahamba zaqhoza. Ngaze ngagcina ke ngingasayi nokuyobheka iposi esitolo kwaMgobhosi njengoba njalo ngangibuya ngilambatha. Sengiphazanyiswa umsinjwana ngemuva kwemoto engixwayisayo njengoba imoto isihamba esihluthu nje. Ngibonge kulona ongixwayisayo ngibuyisele ingqondo emgaqweni. Ishosholoze njalo imoto iyodlula eDalton Hostel. Okungenye amahostel okuthiwa wahlala kakhulu kuyo ubaba emva kokumbheka kuyo ngafika nje kwathiwa akukapheli ngisho inyanga ehambile kuleli hostel. Isibheke khona King Edward. Ngizuvadla nengingazi nje luvelaphi. Ngehlisa izinga lokugijima. Ngingena esangweni
3: bese ngibhalisa kunogada ngokungilethe lapho. Ngiqede lapho, ngiyalelwa indawo yokubhaka, ngipake. Ngizuva loluthi nje qo. Ngibone nje ukuthi namuhla usuku lwehlukile kimi. Ngehle, ngiqondela kulindelwa khona. Ngifike nakhona ngichaze lonke udaba. Bese chofochofoza ucingo ngemukelini. Kube khona akhuluma naye. Umeqeda bese ngiyaleli iwodi la kumele ngiye khona. Nokho kungabenzima ngoba angiqali nokuza lapha eKing Edward. Ngihambe njalo ngiye ngifike kwiwodi lelo. Uma ngingena kuhlangana namehlami nawe ndodelele lapha yambedeni. Engibuke ngelokwexaya kusobala nje kade ngilindelwe lapha. Ngisondele kancane. Ngiye ngiyohlala phansi eduze nje la kuhleli khona abanye abazobheka ihlobo zabo. Asondele umhlengikazi. Ngizwe ngini okwethuka engingazi nje ukuthi kuvelaphi. Sibonana mnumzane. Ngabe wena uThemba?
4: Yebo nkosazana. Nguyena nenqotho. Ngabe wena obungishayela ucingo? Uphi yena engize ngaye?
3: Ngimbheke emehlweni. Miningi imibuzo engifisa ukuyibuza ubaba. Angincisha amehlo umhlengikazi abuya ngibheke.
0: Awu we bakithi wasemncisha amehlo manje umhlengikazi sekwenze njani 49 after 12 o'clock kusele ke imizuzu nje eyishumi nomuvo ngaphambi kokuba sifike ke ku 1 o'clock sisazwe noKhozi FM wasemncisha amehlo manje kanti kwenze njani nayi nje indoda uyayibona ingena uyabona mengena ukuthi nayi indoda ilele lapha naphansi hey wabavuli singasenzi njalo lapho ungasenzi nje njalo sifuna ukuzwa ke ukuthi kuthina ukuphola kwakho umlalelo Khozi FM sinqamulela ngamabomu sinqamule la ngamabomu ngoba sifuna ukungena nje esikhaleni la nawe ozongena khona 0860002437 ngokuthatha ukukhola kwakho nalapha nake ku WhatsApp ngabuqala nakhona usibhalela ngabuqala nakhona ku WhatsApp usendela ama voice notes akho 0791639874 kanti ke kijimwe lapha na ku Facebook page kaMhlali khanyele ngoba ke kubuke ngathi ke Khozi FM Facebook page okwamanje awukwazi ukuthi ungithole khona kodwa uma ugijima nje uya lapha na ku Facebook page ukuthi Mhlali khanyile uzobe uyangithola sobeke sesivele ke siphendulana ngale ngosi kaSicikoza ngosi bangena khona njengamanje ngizokube sengikuthatha khona sikhathi njengamanje 10 minutes shayile u 12 o'clock asiqale sidlulise la
5: namuhla ku Master V sinothuli ozivelayo ngama podcast e YouTube kanye nama how to tutorials
6: Master V kidingi dilia data ezongisiza kule nkinga enginayo yokulike nokusubscribe kuwo wonke ama channel e YouTube engiwathandayo
7: ah isixazululo yi data bundle ye Vodacom engu 35 gig ngo 169 rand kuphela ihamba no 5 gig we YouTube data mahala ukuze uqhubeke naloko kuthandwa inhliziyo yakho
6: ngihole master itholakala kuphi le deal
7: itholakala ku Vodapay app kuphela hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle
6: uzokwenza njalo
7: kunembandela further together Vodacom.
8: Ukhozi FM luhamba phambili.
0: Alright, kanti ke izicelo zokufunda eNyuvesi yaseThekwini yezobuchwepheshe iDUT ngonyaka ka-2027 sezivuliwe. Ufuna ke iziqu ezihlonishwayo emhlabeni jikelele. iDUT inezinhlelo ezahlukahlukene ze-undergraduate kuma-faculty ayisithupha 6. Vakasha ku www.dut.ac.za uthole uhlelo olulungele wena. Izicelo ke eziningi zivalwa ekupheleni kuka September kodwa ke izinsuku zingahluka faka isicelo njengamanje ku www.cao.ac.za uhlele ikusasa lakho iDUT Envision 2030 Creative Distinctive Impact Full that is iDUT
8: Ukhozi FM luhamba phambili.
0: Right, njengoba kade ngishilo ukuthi cha kubukeka ke konakele 0860002437 yona ke inamba oshayela kuyona njengamanje 0791639874 kwenzakalani lana manje nayinto lapha isithi how engathi izindaba ziya ngokuya singabe izinhle ngalendlela besithi phela nange semthola ke ubaba wakhe kodwa ke sibone ke ukuthi bani oqala simbambayo nesimtholayo la sasazwe noKhozi FM sawubona. Usokhozini sawubona?
9: Eh, ngiphakanye.
0: Ngiyaphileka qhawe.
9: Ngiyaphila qhawe lami.
0: Ngiyaphila namfowethu.
9: Yeah, ukhuluma nomfisi wakandaka la lokhoza la eMpumulo.
0: Mfokantaka, uthe untaka?
9: Ya, umfokantaka la eMbe Senja.
0: Ngani yakwethu?
9: Ya, ngaphansi kweMpumulo.
0: Kwethu.
9: Yeah, namuya lokhoza namuya ngixaka umfisi makeseqwa ukuthi kanti amazi nganti babuwani.
0: Hey. Yeah.
9: Ya, namhlamba ngiyena.
0: Hey, nami ngiyaxakeka mengabe sembuka kanjena mfethu.
9: Ah,
0: hayi ngiyaxakeka.
9: Ukuthambizela ukuthi noma wekade ezele emazi.
0: Noma wekade ngahayi kuvele ngathi bekade ngamazi, ngathi washeshwa hamba.
9: Owasheshwa hamba.
0: Eh, ngathi washeshwa hamba.
9: Hayi. Mhlawu xwayiswa yiloko ukuthi vela kamazi, umuntu angamazi.
0: Hey.
9: Ya, kodwa ya lokho zakho takushuthu yena ngowaphela nanti igama uyalazi.
0: Uyalazi igama. Hayi no.
9: Uyalazi igama uthi yena uThemba.
0: Hayi uyifuka njaka ke silalele sibone ukuthi kwenzakalani la.
9: Hayi hayi kodwa hayi. Abesifayeleni impela
0: ke. Alright iqhawula masibone ke sibane omunye simtholayo la. Umsakazo uCozy FM siyakubingelela sawubona.
10: Ha.
0: Yabo wethu kuyaphileke.
10: Awuyaphila ngane wethu.
0: Hawu ngiyaphila emafahlawana.
10: Uy, dokotela Mr. Vethu la ngikuzwa ngifahlawana.
0: Ya, phansi mafahlawana.
10: Hayi, nesi no dokotela lo, uzamtshela indaba ukuthi hayi babakho. Hayi, angeke ngabona ukukhubazekile, angeke sakhona ukuhamba uyihambela yena.
0: Awu, kodwa bekuthiwa uyalulama nje akekho esimweni esi-right. Bekuthiwa akekho esimweni esibi kakhulu.
10: Hayi, kuthi ngoba ngibona ngoba manje lo nesi yashalaza.
0: Yamshalazela.
10: Yamshalazela manje bona. Kona kune indaba amthathele zona kodwa ngidinga ukuthi useshalazele ukuthi sengathi siyahamba njalo.
0: Mhm. Hayi, kulungile, kulungile qhawela kithi ake sibone ukuthi ubani omunye simtholayo.
10: Uphile mhlawumbe angakhuza yakuthanda.
0: Kuzoba kanjalo futhi ngiyabonga kakhulu nami. Sibone ke ukuthi ubani simtholayo la ku WhatsApp bafethu gijima, mlaleli gijima ke uye nalapha na ke ku Facebook page, mhlali ikhanyile ufike uPaule ushike phala kwakho khona sizokuthatha.
11: Sawubona mhlali the resident.
0: Yes sir.
11: Eh, ngikhumbuza class teacher wami uMajola. Yho. Former class teacher. Thokozani mabi eBergville. Umqondo osobala ngibona ukuthi ubaba mhlambe ushonile. Kanti umqondo ojulile ngibona ukuthi ubaba yebo ushonile kodwa kukhona into ayishiyile. Sort of a will.
0: Right.
11: Kanjalo. Singazi noma yingwichi kwebo. Hey. Bangikhumbuza ngekhadi zami lisafunda mhlali.
0: Cha usahlazi incwadi lapha nusho ukuthi uyaqagula ukuba kuzokwenzakalana. Ke sibone ukuthi bani umunye simbambayo la.
12: Sawona mfoka mhlali.
0: Yes sir.
12: Hayi mhlali mina ngithi nje. Hayi again babo wakhe la qhamukela again.
0: Right.
12: Ulo abelele naye.
0: Mhm.
12: Sibo abelele naye lo. Ungicathwele uzochaza ukuthi babakha ngasekho.
0: Kwenzakaleni.
12: Unesi unxusha amehlo ngoba ngasekho.
0: Hawu,
12: kodwa sijongo lo imidilo.
0: Ey, mkhaya, kulungile ke sibone ubani omunye khona la umsakazi uCozy sawubona.
13: Uy, kunjani mhlawumbe?
0: Ngiyaphila, qhawula kanjani wena?
13: Hayi sikhona, hayi khuluma nomsebenzi kule yase manager.
0: Kanya kwethu.
13: Eh, hayi ngeke mfuthi, hayi ubokwakha ayakasekho, hayi kuyabhethe.
0: Sekunakele.
13: Eh.
0: Ey, hayi manje uphi pho?
13: Hayi ngicabanga ukuthi njengoba lo mfowethu nje salinde impendulo nje azoyithola kwabakwa kodwa ayisekho impendulo azoyithola.
0: Mm. Ngakube uma kunganjalo qha kodwa ke kulungela ke sizo omunye uthini umlaleli.
13: Hayi siyabonga.
0: Danke mfowethu ngijahle nokuphuthuma nje kutheni siqedele le ndaba sibone ukuthi uba nokhona la umsakazi uCozy sawubona.
14: Kuwe mfowethu akhanyile.
0: Ngiyaphileka.
14: Hayi le ndoda ibizwe lokuthi izolanda isidumbu le.
0: Yolanda umzimba.
14: Ya, ngoba beyishala vela nje eyisenzima ukuthi beyitshele kodwa ubaba akasekho.
0: Mhm.
14: Hayi, ngomkhasi wamtshala ngiwahlalisa empazakazi ngiyabonga mfowethu.
0: Qhawula masibone ukuthi ubani ke esimtholayo la ku Facebook khona ukukholwa Zuma uthi ke hoza nazo size nendlebe ngapha eJozi ku 91.5 FM. Danko mfoka Zuma nxamalala khona ke nosokeni indlela sikumamela intwana sihleli nawe siza mina ezinkulungwaneni zokuxhumana sisebenza ke alright. Sibona ke uCosmos Qumbisa ukhona uthi ngikulalele ke lapho ke khanyile ngilaphana ke mina ekhakhamela ePortchefstroom siyafana Zulu useShowe sekunjalo futhi ke mfoka khanyile Cozy FM ngilalela kumanje ngila eShowe khona nohlangana nani uDirek ngale kokupolisa amaseko mlalelo weCozy FM kuthembisile ukuthi ngiyafuna ukuthi ngale nje kokuthi ngize ngikulibazise kakhulu ngiyafuna ukuthi ngiqhubeke nayo le ndaba ngiqede siyivale sibone ukuthi isiphetho sayo simi kanjani
3: tshela zona Themba ngithuke kubanda amathumbu izulu ingqondo
2: usho ukuthini ngabe ubaba
3: ngehluleka ukuyibamba zehle inyembezi njengoba ubona nje lo wambhede Themba uqeda kwendlula nje sidumele kakhulu ube sekhombisa ukwelulama ukuthi yini emphuthume kangaka nathi sasi yize ingozi yakhe lezi bese yilungisiwe njengoba ebesezogoduka ngizwe kuxega amadolo ngingazi nokufanele ngikwenze ngisithathe isikhwama lesi ngivule phakathi ngithole imvilophu ngingakayivuli nje ngiqhwejwe yile ndoda engithe ngingena yangibheka ngisondele kuyo ngiyibingelele ngomoya wami nje uphansi ndodana esiqonde isimo obhekene naso ubaba wakho sihlale kakhulu naye la esibhedlela okuningi besixoxa Nam ukuhamba kwakhe ungethusile njengoba bese nginesiqiniseko nje sokuthi uyelula kodwa ke lo babe ngiqhweba ukuze ayikhulumele eduze le asefuna ukuyisho ayi inentsolo ngendlela ahambe ngayo ngimsolo ukhanjelwa ingqondo lo baba ngesikhathi elinye kimi lithi ake ngimlalele yini ekwenza usho kanjalo baba aphenduphenduke kancane lapha empede uyabona ndodana mhlawumbe ngaphambi kokuba ngisho lokho kumhluphayo mangiqale ngisho nje ukuthi ngiqaphelile ukuthi uyihlo ube indoda eyihlela izinto wespeke Ume kwazi ukuhlela izinto pho yini engazange angihlelele mina nomama mhla ishiya siwumtshingo nje uyagola lo baba ngenqene nje kodwa ukumtshela aqhubeke kulesi sikhwama nebala ngisibone eduze nensimbi yombhedo okulele kuyo yona le ndoda awuvula ubone ukuthi kukhona ngiye ngimaka nebala ho le ndoda iqinisile lencwadi ubaba wakho bayibhala ngabe engalazi ukuthi ikusasa limele kanjani

0: Amazwi alendoda akhomba ukuthi ubaba be umuntu onozwela nesazela. Pho kungani ngakubonisanga lokho enganeni ayisele yodwa fo nonini ongathatha intweni? Zicwebe nakumini inyembezi.
1: Konje ubaba uthe uba nisibongo.
0: Ngibuza mhla wamahlonyana ukuthi akusibe ubuntu kwanda ngenkulumo ningazene noma ke nje isibongo nje nomuntu. Ukhezwa mina isibongo.
1: Oh.
0: Ngabe uye yini lo okuthiwa wahamba nobaba mhla ibhonguka? Ufike sekuyisikhashana. Mina ngingenile lapha esibhedlela. Waqala ukunginaka la ngimtshela ukuthi ngukhezo. Ngimi ukuvula incwadi. Yimuphi kanti lo khezo? Inkulu inzondo mfana wami. Ubaba benayo ngomhlobo wakhe thizeni athi ekuhambeni kwesikhathi umfundisi isifundo sokuthi ungabome themba umuntu ikakhulukazi wakakhezwa. Ngiphile isikhathi eside ngizama ukubonisa ubaba wakho ukuthi akusiwo bonke abantu bakakhezwa abanjengomfowethu njengoba ekuhambeni kwesikhathi ngiye ngathola ukuthi khezwa lowo umfowethu owa. Hey, futhi angazi ngizoyithini le ndaba. Ngethuke-ke manje. Kusho ukuthi ubaba uhambe wangabe sazana nobaba ukhezo. Kanjani? Ubeze ahlengezele inyembezi lapho exoxa ngomakhelwane wakhe athi wayemethembile kanti umudla ithende kumkakhe. Usaphila yena uma wakho. Lungithi heqe uvalo. Izoba nkulu ke le nto.
1: Cha. Wayemulide nde kanjani baba?
0: Nkosi. Silungise thina bantu bakho. Ngizokutshela nje mfana wami ngoba phela kufanele ulazi iqiniso. Kanti nje kuba noyihle ngasekho nje ukukhanyisela. Yimo sesele nalolu takho. Aphinda nyakaze sakuzilungisa futhi lapha embedeni. Uyihluthi ekuhambeni kwakhe nokheswa bafike bahlala ndawonye egoli. Nokuyilapho ke bebebolekana nje izinto ngisho nezokugqoka njengoba ebe umuntu osokolayo lapha eyobheka amatoho. Awungipha amanzi. Ngimnike la ngalinde ephaketheni lokuthile okugqokwayo. Uthi ufice incwadi yayivela kumkakhe. Nkosi yami, uma kungabi lokhu mina engicabangayo. Ngokuhlaziya-ke kwakhe, uthi le ncwadi ibiveza ukuthi laba bantu bayaxhumana futhi kakhulu kunalokhu yena akwaziyo komakhelwane. Kuphazamisa unesi, Mr. Mthembu. Kuzofanele ukuthi uze ugcwalise amaphepha lesi simo. Kulungile, kuyeza nesi. Akhwehlela ukhezo. Nibangaki kunyoko? Ngibakaze. Yimi ngedwa. Ayike eyadlulayo. Cha baba, ayikho. Kusho ukuthi ke nguwe ke lo yihlo athe encwadini umkakhe wayebiza ukhezo ngobabakhe. Lizimuke ikhanda kini. Ubabake ubaba kabani ngifisa ke ukuthi mfana wami ungisize ngento eyodwa. Zonke izimo obhekana nazo empilweni uyizele ngobudoda. Ungakhohlwa futhi ungahlohlwa inhliziyo. Yona ingeyalapha kwamhlaba yanengqondweni. Yona ilawulwa umoya wasezulwini. Yeza nawe iwumoya akusiyona inyama. Eyi, lo baba uzoyisela inyitshe ke manje phezu kwami. Kubukeka sengazuthi naye uyamphelela umoya.
2: Ngiyaxolisa Mr. Mthembu, kodwa isikhathi seyivakashi sesihambi sesiphelile. Ngaphezu nje kwalokho, umabhalane oqondene nokushicilela imininingwane yokukhululwa kababa wakho usezophuma. Nesi, uzongixolela.
0: Ngikanjelwe ubaba lapha ngendlela nani ningayiqonda. Ngakho kungumele ukuba ngiphenye uma kukhona umkhondo otholakalayo.
2: Kodwa phela bu

0: nkundla lapho ozwa khona okwenzeka ezindaweni ezahlukahlukene. Silandele ku-Instagram @ukhozi_fm. Luhamba phambili. Silandele ezinkundleni zokuxhumana ku-Facebook @ukhozi_fm official. Ukhozi FM luhamba phambili.
1: Right, Ukhozi FM luhamba phambili, siya esigabenike sokugcina ncinci sa lenkosi sicikoza ngosiba. Kukhona ke ingwiji khwebo, akekho noyedwa umlaleli oke wayigesa ukuthi ngenzeke ukuthi ke lolu daba lihamba luze lifike la. Ingakho ngikhathe nje ngasegcineni lo 4 minutes okugcina uzokwenzela ukuthi uyibuke ngenye indlela impilo, ubabuke ngenye indlela abantu. Ngifuna ke ukubabeka ngobulili ukuthi ubulili lobu, cha ngizothi nje uzobabuka ngenye indlela abantu. Khona umuntu lapha engakazi umcabango ukuthi naye angaba ingxenye yalento ezokwenzeka la. Awulalele sicikoza ngosiba.
2: Themba, angifuni ukukhuluma okuningi, angifisi futhi ukugxisha udoti ekhanda lakho, funa ukukhuluma nenzondo ngabanye abantu. Kanti ngifisa uma lokho kwenzeka kube ngenxa nje yokuzibonela nokuzifundela kwakho empilweni. Ngifisa ukuxolisa ngesikhathi obungilindele ngaso empilweni yakho yokukhula. Angizange ngibe bikho njengobaba unyoko abesekwazisa ukuthi umelwe ukubuya azoba khona kweyakhe impilo. Ngiyayazi inzondo nayo mama. Ngiyethemba ukuthi ukukhula kuzohamba kuhambe kukufundisa ukuthi ezinye izinto ayinjengoba thina sizibona sizihlonze. Ezinye zilunge nje singazange siyiphenye. Zigobhozi inyembezi kimi. Banesibindi abafazi indoda. Kuba ngikutshela nje ukuthi ibe buhlungu impilo kaMthembu nalapho esehlangene khona nomalokazana wakwakhe. Umalokazana wakwakhe kanjani futhi ngoba kuthi ubaba ubengenanzalo emzameni yakhe yokuba ungalimali umthola leli qiniso. Uyihlo wakhe amasu okuxhumana nomkakho ukuze kwakheke icebo elingesindi lokukwazisa ngezathu ezaholela kuyo yonke le nto. Ibiza kahle imihlangano yabo neyinkulumo nje zabo. Bengizizwa ngileli lapho ukuthi siyaphambili. Hawu, uMadlamini ubeseyazi indaba kababa kodwa engangitsheli lutho. Kube sengazi ukuthi uyeza ukuthi ngicabanga ngayo. Nangesefona. Hayi. Indaba yonakala ukuba uMthembu aveze imicebo yakhe. Abona amanye amehlo umalukazana. Nkosikazi. Baba, kuyalunga. Unjani ubaba? Eyi, nkosikazi. Akasekho. Ubaba lo ubehlala naye eduze. Ayibambe. Oh, ba. Kwakubika ukuzwa lokho. Uyinyoka enkulu ke lo. Ngingazi ukuthi ungenaphi emafeni angaqondene naye. Usesibhedlela yini pho baba? Ubani pho lo okhulu? Nginike yena lo mfazi. Ngikhulume naye nebala ngimnike ucingo ukhezwe. Hayi ke kuhambe ngokohlelo lwakho nonesi mama. Lidumi ikhanda kimi, nansi nencwadi phambi kwami esangiqolozela. Uma kwenzeka ngizunywa ukufa uze wazi ubekuthanda uyihlo. Bekuyisifiso kimi ukuthi sibe ndawonye emva kokuba ngakugcina usemncane. Maningi amaphutha engiwenzile kodwa ngicela wazi ukuthi kamva konke bengikwenza la ebese nikhona bengingakhohliwe ukuthi nginendodana. Indodana engumuntu ukuthi kanjani-ke mfana wami? Ungabisagxila. Wonke amabhizinisi enginawo lapha eThekwini kuhlanganisa amafuletha amane nemizi konke ngikubhalise ngayo. Ngicela uwaphathe kahle lawo mabhizinisi ndodana. Okuningi ngemshwalense usiyokuthola ey'ncwadini zami. Imini uyihlo. Ngiphuthuma ukheswa olele embhedeni. Hayi bo.
1: Yeah, injalo ke nje, injalo nje iyadida. Kwenza kodwa ukuthi kuseke ngokunye kwenza ukuthi ubone ngampela yabonake lo bongamcabanganga uMadlamini lo osale ekhaya lo okuyena ophushele indoda ewumthembu uThembu ukuthi ayihambe yolanda ubaba wakhe yazi vele lo Madlamini ukuthi umthembu ukuthi ke ubaba kaThemba usesibhedlela yazi nje bekadifika ifika imbone baze banzitulo futhi nonesi hey bakithi ngoba sekuvelele yamafa kuthiwa bekuseza kahle inxoxo bekuseza kahle konke kodwa leli tulo lokuthi ahambe lihambe bebukeke lamu elulama kodwa uhambiswe nje ileli lokuthi usuke waveza ukuthi kunomceba nawe ingakho sekufanele aze ahambe awushiye lo mcebo ithini into yakho wabumbuza ukuthi uyabuyala kulo nkosikazi kanjani mawubuya uyothini mawushiye unkosikazi wakhe ekhaya uyolanda ubaba wakho okade wahamba uthola ukuthi unkosikazi wakho bekade yakombheka kodwa wena engakwazisi engakutsheli futhi mawufica lo muntu okade elala eceleni noma eduzane kwababa wakho ufika uyakuvezela ukuthi cha kade fika la unkosikazi wakho ndodane ezobheka ubaba wakho wena nje ubukade ungazi and ngiyasola ukuthi kunetula abalenzile nonesi lokuthi ubaba wakho ahambe emhlabeni ngoba usuke waveza umcebo wakhe ithini lento ufuna ungene o 860002437 asibambe oqala kulayini 1 konakele umsakazi ukhozi kunjani
3: hey ubamhlali
1: hey kunjani baba
3: hayi insuku ayikewe kwamhlali
1: konakele kakhulu ubhalile ibhalile lensizwa yakangidi la
3: hayi ibhalile ngeke mina ngidabuyela nje umfazi ngoba imali ayitshezwa kunenkulu
1: hey Hey konakele mfana yandiza danga sibona ukuthi uba nomunye okhona esizomthola emsakazweni ukhozi usokhozini sawubona
4: ekhothi usengabuyela kanjani kulo muntu nje
1: hey mfethu hey
4: ngoba uyambona umuntu usebenza ngemali uzogcina phela lona le ndoda manje ithole ukuthi ifeke manje ethole le mali
1: hey webakithi ha kodwa kunqono ngoba ngathi amafa abhalwe ngaye uThemba
4: azobhalwa ngayo uThemba kodwa phela mayengasele uThemba azowela kuya kithi lomfazi
1: eyi kunjalo fethu
4: uzoshuphula yena uThemba lo umkasi lo wakamtshali wadabisa
1: ebhazakazi dangi mtshali fethu asibone la omunye uthini
5: mhlali uyaphila mfowethu mina ngiyaphila
1: sikhona ka
5: imali impande yesono mfowethu hayi masekunjena kunzima ngempela cha kusho ukuthi impela iqiniso kade laqala ukungabi khona emhlabeni cha mina bengeke ngisabuyela sidalo nje kulo mfazi baningi amajobo ukuthi naye le ndoda ayibulalo futhi le uThemba
1: hey bakithi
5: ayibonzima ngiyabonga mfowethu ngumenze mina wami masibuke ekhaya kithi kulapha ethinto
1: mazibuko lapha ethinto akulungile mfowethu sibonge umsakazi ukhozi sawubona
6: uphinde wabuya ku line 3 mhlawumbe
1: yayibona injani baba
6: uyena ukhola lo sewizwe usekuyena khona la egoli
1: yes mfokazomo
6: umfowethu
1: nganyakwethu
6: ihambe ikhombise lento kusakhe hle abantu besifazane banezinto eziqhakayo bangasibulala bayasibulala nasokwabo
1: imibono nokuphawula okwazuma akukona
6: imibiko nemibono akusiyo ekamhlala ikakholwa zuma cha umfowethu angathindekanga ngumuntu wesifazane mina ngeke ngisabuyele eqoko kuyena kwami ningangidlala mayini esibindi singakani
1: hey hayi konakele fethu
6: sokwazi ukubuya ezolala nami ebuye endabeni
1: engakangangixoxelaa
6: athi uyangithanda mayesho angibambe angigogoshele athi uyangithanda
1: wathi omunye bafabazi
6: hhayi wamfethu leli gama lalivele lihlale ngokuyibona kubona
1: hey kulungile qhawe siyabonga ni
6: umhlaba uphile mfowethu ngisagcwele namanje lawo
1: kuthandwa yimi khawela kithi asibone uba nomunye okhona la sihosha ukuthi-ke sisonke msakazi ngilana-ke mina kwanongoma osuthu usehlala nkosi endaweni-ke yasombimbini angibonge msakazi ngihosha-ke lethwa inkosi Buthelezi lona sike sibone-ke ulethwa inkosi empeleni hewe bakithi ulethwa inkosi Buthelezi nqobile sami-ke ngubane uthi-ke ngilalele ngwane ngise-p m b kwashange danko lapho koduma kude sibone-ke ukuthi uba nomunye simtholayo la kula yini wokugcina ngicinga umsakazi ukhozi kunjani
7: umhlale kanyile
1: ngiyaphila baba
7: ngiyaphila hayi umgodi wakwazondo lo ukhuluma naye emsingi hayi laseke ikhehla nebhesi uyalichitha inkonyane ubisi
1: hayi luchitheke ngampela makunje
7: mfowethu hayi lisenge nebhesi ikhehla madoda alachitheke ubisi hayi kunzima
1: Hayi kulungile cha ake sibone ke ukuthi kuyoqhubeka kanjani ke sonto elizayo.
7: Dango
1: siyabonga kakhulu nathi. Kusizwe ke kuphola kwabantu la kuma voice note. Nami ngizizwa ngishawa uvalo kodwa mangabe kukhona abantu abanesibindi singaka.
8: Mhlale sawubona.
1: Hayi sawubona.
8: Ngiyuthemba bengisengizobaleka nyawo zombili. Bengeke nje ngisabuyela kuyelo mama ngoba naye ubesezomsoconga ngoba emsocongela yona imali. Umantoli umthethe imtube emabhale nje naye.
1: Anko masiyabonga kakhulu. Sibone ke ukuthi bani simbamba bokugcina. Ncwi.
9: Hayi mhlali. Uyaphila bhuti.
1: Khona kehle.
9: Hayi kunzima mbuti. La kukhona khona imali khona umsindo njalo yimi umthandeki washa abalala emnambithi. Hayi kunzima bhuti.
1: Hey kunjalo mfowethu kunakele kakhulu kodwa ke thina asambe siqale ngala ukuze sikwazi ukuthi ke sibuye siqhubeke nalo uhlelo sibhekeke ekutheni kushaye u 2 o'clock then makushaye u 2 o'clock mina ke nawe sihamba ngemikhonzo namhlanje angazi ngibona ngakuboni lapha na ke ku Facebook Hokhozi FM kodwa ke mangaba ukubona ungibone ku Facebook Hokhozi kuze kushaye u 2 o'clock kulongile sikubamba kuma calls sikubambe na ku Facebook kamhlali khanyila sambe okwamanje siye ngomeni ke Waters kanjalo nomashudu bathi kwelizayo isikhathi ke sikhomba ukuthi 22 minutes before kushaye u 2 o'clock asambeka

0: All right, ngiyaphethi ithi sankomoda indlo ngoma ke kudlalela yona kulo 5 minutes ke osele yazi ukuthi bengifuna sibheke into ebalileke kanjani nje engicabanga ukuthi ke mhlambe sesingadlulisa nje noma ababili noma bathathu abantu abazongena ngoba ngiyafuna ukuthi siwukhuze lo mhlolo yazi ukuthi njengoba siku September nje inyanga kamandulo sigoqa mhlambe into enzonke esigubhile ngesikhathi sigubha kuyithanda kwethu sigubha imvunulo sigubha ubuciko sigubha sonkonto sigubha umculo ziningi nje izinto esizibiza nesizilebulisha ngazo ziningi izinto esithi mangabe sihamba singabantu sazi ukuthi kulula ukuthi sizibize ngazo ngoba ziyithi ukudla ungacabanga inqephu ungacabanga yonke into kodwa khona into ngekukwazi ukuyihlukanisa nathi njengoba singabantu abamnyama and kubukeka ke engathi iya ngokuya isishodela kakhulu angazi ke noma amalungelo yini lawa mhlamba senze saze sakwazi ukuthi sifike kulesi sigaba yebo mahla amalungelo ngoba alwelwa ngesizathu esokuthi umuntu akwazi ukuphila kahle ezweni azalelwe kulo kodwa mhlambe ke ilungelo mosuzosebenzisa ngendlela engenanhlonipho noma ezohlukumeza omunye umuntu lokho asikhuthazi kakhulu asikhuthazi nje kakhulu siwukhozi FM ukuthi kuhlukumezeke abantu ngobulili obahlukahlukene asikhuthazi ukuthi owesilisa ahlukumeze owesifazana sikhuthaza futhi nokuthi owesifazana ahlukumeze owesilisa kukho nje sikhuthazayo kodwa sikhuthazayo inhlonipho phakathi kwabantu yacela nalapho ey'nkundleni zokwexhumana kunabantu abakumaphozishini abasey'khundleni esingayibeka ngokuthi zihloniphekile siyakunxusa bakithi ukuthi-ke kuke kwehle loku kubhebhetheka kokubonakala engathi siyayikhohlwa inhlonipho singabantu faneleke sizame sonke isikhathi ukuthi noma ngathiwa khona ukungaboni ngasolinye noma ngathiwa khona lapho mhlambe kumholi wakho ngabe wezepolitiki umholi wakho mhlambe ngokwendawo mhlambe inkosi umholi wakho mhlambe ngokwesonto mhlambe umfundisi wakho siyanxusa bakithi ukuthi lokho kungaboni ngasolinye akube nendlela yokuzama ukugwema kunokuba kube yinto eseyizogcina iphelela ekungahloniphaneni kuney'nkulumo nje okubona ukuthi hawu kodwa osiyamakhosi kanjani sifike kanjani lana akuyona ke nenkulumo eqondiswe kumuntu noma kubantu thizeni le kodwa nje inkulumo yokukhuza ukuthi enye into efanele siyazi ukuthi inhlonipho ingelinye lamagugu ethu ingenye into efanele siyibambe siyisondeze eduze noma thiwa sibheke phi la sibheke khona kodwa inhlonipho asihlezi siyibeke eduzane nesifuba akuyona ke ifa lethu ifa leyingane zethu mangabe senze kanjalo ngiyakuthembisa ukuthi ke ikusasa lethu liyoba lihle mangabe sivumela thini ukuthi siphume esipapolweni thini esibonile ukuthi umuntu omdala kunawe noma umuntu nje uhlonishwa kanjani hayi nanokuthi ke omdala makuwumuntu nje nayo leyo nto futhi singayihlobanisi noma singayiqhathanisi nokumesaba umuntu ngoba ukumhlonipha phela kusho ukuthi usumesaba kangako kodwa nje kumnikeza indawo yakhe bakithi siyakhuza lapho ngizothatha nje ababili abazongena nje nabo mhlambe badlulise lawo mazwi nje ayo lento yokwazi inhlonipho ukuthi ihamba ibanga elide kangaka nani empilweni yomuntu kunezinto ngeke uze uyithole ngoba uyi-applyelile kunezinto ngeke uze uyithole ngoba unama-qualifications ayo neziqu eziyifanelo oyoyithola nje ngoba wahlonipha umuntu obekade mhlambe ungazi nokuthi ubani msakazweni ukhozi FM 0860002437 ngenxa yesikhathi sothatha ababili usemsakazweni ukhozi sawubona
1: hey phokamhlali
0: ngiyaphileka
1: hayi noma ngiyaphileka kodwa yazi wathinta indaba ebalulekile ebengade ngiphefumula ngayo angisho ukuthi nami ngithini uyabona le nto yenhlonipho isehlele thina size simnyama ngicabanga ukuthi into esibulele kakhulu i-social media i-social media ingenile kwi-society and le nto isehlisa isithunzi kakhulu nakwamanye amazwe engicabanga ukuthi angazi ukuthi ngingathini ngoba hayi ukuthi i-social media kuphela kodwa isize yakafakela nasekuthenini-ke nomuntu ongasocialize ekhuluma noma kanjani engamazi omunye umuntu iyangena ngisho kuma-relationship entongahlukile angibonga uveniyandisa lokwadukuza umkhulumeli wabantu
0: eyi umveniyandisa siyabonga kakhulu qhawelana awuzweka sibone ukuthi uthini-ke olakuwhatsapp
2: Angibingelele ngwane ngicela ukuvusa labo balale.
0: Right, useyabavusa ke sizobuye sifike kubavuseni. Ngiyazi ukuthi ke abalaleli nje abaningi vele sebelaphe kubavuseni, kodwa ke ngifuna nje okwamanje laba ke abazobe bedlulisa ukuthile ngale nkulumo engikhulumayo yokuhlonipha nokuba igugu lethu.
3: Sawubona mhlali.
0: Yebo.
3: Umlane airport ngowamafuleka ngilapha kwaNongoma kwaMandlakazi
0: baba
3: ngisentabenezulu nje evungama ake ngibavuse wemhlali
0: qhawe lami ngicela sibavuse mfowethu emveni kwalani ngixolele kakhulu bengisafuna siqede lesi sihloko phinde futhi kungibhalele ngizokwazi ukuthi ke ngiwadlale lawo ngizokwazi ukufinyelela kuona ama voice notes ngithatha ukugcina la ngifuna ukumuzwa ke ukuphawula kwakhe ngalolu daba engithi inhlonipho iphinde ibe igugu lethu futhi emsakazweni ukhozi sawubona
4: ewandi
0: baba niyaphila
4: waphinde wabuya kuline 3 futhi
0: emsinga. Emsinga ngabuya njalo kangaka baba. Ake sizo lakho ulaka kule nhlonipho.
4: Itiye ngiyabona itiye ke.
0: Hey bakithi. Right.
4: Umfuthu le nto yenhlonipho iyakhombisa ukuthi ihamba ihambe ibangelile.
0: Right.
4: Ihambe ihambe.